0: ak sun digënté ak sun yalla jangoro xol yi moko andi sun digënté ak sun borom ak digënté yalla jangoro xol yi moko andi muy reuy ak naw sa jëf ak kiñaan ak ngistal ñent jangoro yo xana xol mo koy def sa bu nekk ci xol kam nekk ci xolam warna xamne mom fever na da wara faju ji fever na def da wara faju ji te neewuna neewani ci jamono ji ko xamne laalu ci ben wala mu laal ci dara neewal li ci ëpp nak dañ ko nangul dama wax ci gëna dañuy bañ ne mom dara jottul len ñom fo fever ñu waye neewuna ko xamne ñent jangoro yi set nga ci wécc te ku ci setul wécc do mu ci mukk ci aduna illa man atallaha biqalbin salim yalla xalbu salim la bëgg xalbu muccu ci fever yi ñu tuddu reey yëm sa bop ki ñaan ngissal ñu ñëpp dañ gor gorlu ci lolu liggéey ci liggéey bu reey te liggéey ba rek yalla noppal nañu ci ndax ki suñu yaakar talifal nañu téré yo xamné lim wax ci lolu keneen wax ko ci lim wax ci jangoro yi fune fum bindu fune ba ca téré qasida yi sax qasida yi nga xam dañ koy jang sax ngir jang ni ci karam yoy rek yoy sax bu lolu ko ci da cey wax lolu denkane yi da cey wax lolu fum tollu jangoro yi meena watandiku len ndax mom day defar te koy defar loy defar xol te xol kenn mënu ko defar te li neca kenn mënu ta defar xol te li neca da ngay sonu rek man nga bari jaamu yalla lol man nga bari julli man nga bari wor man nga lu ne man nga ko bari waye ginaaw sa xol nga ci moy da nga yor ndab lu tak na ku ko yor kenn du ci def ñamu sel wala bu ko ci def kenn du ko jeri assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: deglo tile timbir mi am gan leena te lu ak dikam
2: yo jant bi fm 95.2 ci touba ak ci ñaram 88.6 ci dakaru
3: leer gi fm 94.6
1: jam la xa be jokale kasa ko ndam la te ko ci sa kanam te di ko de lu ci waxam yekati ba tu jamati lepp lu way di dox di em te ko mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te cili nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci samara di way di joom ngañante xébanté mo fekk fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan wéru ci ma bo lek liggéey rémi nu mom wi Sénégal ba

0: ante kununti genn fuum defrotul uskaak solo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

képp koo xam ne da ngaa bëgg a dikk fii man ci man ci lu dul sa ndiga ci sa ndigalul ci lu dul sa ndigalul kilifa te mu wóor la ne boo ñëwee fi man du ko neex na nga toog ngir jeñ yàqu-yàqu. Sëñ Touba mësta bëgg dara lu yàqu, mësta bëgg dara lu yàqu, te wax ji rek firdeel la ko. Ndax sëñ bi moom campagne deful campagne dëgg si, deful campagne bi benn déedéet. Moom daal annaa muridullahi la wax, wala moom ko waxee rek mooy man day annaa murid maa ngoog man daal ko nam jëm ci yàlla subhanahu wa taala ko ma ci fekkin ma ànd ci yow. Daal di wax ne moom sëriñ bi yàqu-yàqu googu nag laay wax. Daal di ne wa amartu kulla man yaddaahi annani raisu bi taatillahi wa taati rasuli alayhi salatu wasalaam wa an yatruka ma yusiru xawaatiru ahli lardi wa xayrihim. Waaye sama wax jii nag nañ ko jàllale ba mu yaatu bañ xam man position bi ma taxawee man xaalim rasul radiallahu taala. Loolu mooy lan? Mooy man nag képp kuy woote ak aju ci man wax ne maa di ak kilifaam li ma koy digal moo di jàmm yàlla tabaraka wa taala ak topp yonente bi sallallahu taala wa sallam. Waaw jooju wax leer na sunnaa ngo, waaye nag kenn du ko waxtaani fi jamono toll. Lu tax ñu fa xam nañ li tax mooy sunna da du lu dëppoog bakkan. Te bu fekkente ne pénc mi dafa am ñeenti murit wala juróom, moom bi ba boppam moom waxal na ko boppam sëñ bay wax am martu kulla man yaddaa ani raisu bi taatillahi wa taati rasul alayhi salatu wasalaam wa an yaddu maa yegsiru xawaatiru ahli lardi wa xayrihim. Sëriñ bi kooku moom murid sëñ Touba la moom. Bu fekkee li mu wax nii jaar nga ci yow moom foofu nga nekk. Léegi nag kooku nag am muritu bakkan, wala bu la neexee nga ne muritub nasadu. Lan mooy muritub nasadu? Noon nga mooy nafsu mooy bakkan, siin nga mooy cheytaane muy siin su tooy sa, alkubéer nga mooy alxawa bànneex, deel nga mooy àddina. Nga xëy am na murit boo xëy moom nasadu la. Ñeent yi ñoo ko tënk. Bu la neexee nga séddi leen ñeent yi nga séparé leen mu daal ba tey nga boole ñeent yi rek tënk ko, wala mu topp ci kenn ci ñeent yi ñeenti sëriñ yooyu. Ñeenti sëriñ yi ma tudd mooy nasadu ab sëriñ la, waaye daa am ay cheikh. Cheikh yi bu leen toppee ba tey nag ci nasadu ak ngay ci ngay demal. Mooy cheikh bi nafsu la tudd, cheikhum nafsu la ak cheikhum cheytaan ak cheikhum xawa bànneex ak cheikhum dunia. Waaye ki leen tënk nag mooy kilifa gi ñu tuddee nasadu. Kookee nag kan mooy cheytaane. Sëriñ bi nag ne bu fekkee yow ñaar ñe moom ñeent ñe moom toppoo ci kenn, man mii nga topp, man moom fii laa nekk man sëñ Touba. Amartu kulla man yaddaa annani raisu bi taatillahi wa taati rasuli alayhi salatu wasalaam. Sëñ Touba ne maa ngi digal képp koo xam ne da ngaa bëgg a dikk fi man ci lulu sa ndigal ak kilifa, te mu wóor la ne boo ñëwee fi man du ko neex na nga toog ngir jeñ yàqu-yàqu yi. Man nag képp kuy woote ak aji ci man wax ne maa di kilifaam li ma koy digal moo di jàmm yàlla tabaraka wa taala ak topp suma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Topp wax loo mu ne ko rek ci ay soloog ay mel néeg mel naag takk ay xaawa ki jajjag xaw kii ki def nii ki lu gis nga fuñ la fekk yoo déedéet mel ni mbërum làmb fu ne nga takk fa lu ne nga ràngoo ko lu ne direct te di ma tuddoo te ñaar yii ma wax tegoo ci sa tànk. Sëñ Touba nee na bu boobaa booy ba nga xam ne ca ñeent ya nga bokk, waaye bokk ci ma waxuma ko ni moom mooy ki ko wax. Am bind la it téere la waaw ñu it ma wax la passe ba mu ko wax. Léegi nag la xee sëg moom mooy yaayal sa ngëm ak bopp ak sa weddig bopp. Ndax yoon yi loo fi waxtaani fii jamono toll te dara jëmu ci kimpo ak bakkan ak bànneer dëgg yaayu yow day mel ne yow yaay agressé nit ñi sax. Parce que li nga xam ni dañ koy jàppee agression verbale, maanaam agression boo xam ni
deug deug

0: wax ju naqari digg lay doon. Loolu lay day doon lu ñuy wax agression verbale, du physique, du agression physique, waaye léegi li muy doon mooy du agression chenou, waaye agression verbale lay doon ki ñoom. Soo doon wax ay taxuraan ki dagar wale nag lépp nga wéer ko sëñ bi ba koo daganal, ba koo nangu, wane ne sëñ bi dañoo war a fecci, dañoo sëñ bi dañ ko war a feccal, sëñ bi dañ ko war a sant, di fecci, di taasu, di njay xoo lañ. Ñu ne ah sooy daal dëgg dëgg moom waxtaanam neex na ma.
1: Waaw
0: ndax la mu wax moom daa dëppoog yow fi nga jëm. Waaye boo ni sëriñ bi nee na topp yàlla, topp sunna yonente bi nag, ñu ne moom ndax ki yoon yi la bokk. Waaw ndax man baa la moom iska mu rita moom saay moom li ñu wax lay daa metti lool. Ay waaj wallaay man di wax yi sëñ bi rek laay nettali, te yéene la jàmm rek li ma yéene saa bopp. Waaye waxuma ko ngir leen ndax man sunna moomuma ko, moomuma jaamu yàlla, moomuma topp sunna, waaye nag damay nettali li sëñ bi wax. Aywa sëriñ bi bi mu la waxee la ba noppi ndax foofu la yab déedéet bi mu la ne topp yàlla topp sunna def ne na wa an yut rak wa an yet rok maa yog si ro xawaatil ahdi wa xayrihim. Loola mooy lan bokk sëriñ bi ne la ba jugee ca loolee tey bàyyi lépp luy dam xalaati ñi ci suuf si ak ñu dul ñoom nga bàyyi ko. Te loolu mooy booy wax nga wax loo xam di bañ a wax loo xam ne nii xel mënu ko nangu, di ko waxal adressé ko sëriñ bi wala ko adressé ci njabootam, te loola dëppwut ak bii. Wala ngay wax loo xam ne da nga ko wax ngir féewale, ngir lëddale, ngir noonale, loola nag yow la concerné. loola ca fekk rek yi nga xam ne yaa ko def, waaye sëriñ bi moom teglu defloogula ko. Sëriñ tuba xeexluwut, xasut moom na leer. Kenn dox ci mbindam ci téere ba gis mu wax loo xam ne da koy xas jëme ko ci der ab jullit wala dara déedéet. Kon kay ñamuy waxal kay mooy noonu yàlla yi yahud yi ak nasaraan yi ñooña moom day dal ki seen kaw bu baax. Waaw boo demee ci xasit ak laysal berro moom defee naa ne doy na sëpp dangay xam ne sëñ bi moom moom aay na ci gars yi lool. Waaye lu lépp rek jubluwu ca lu dut wala ni yoon bi ngeen jëm baaxul, ndax daf ne fal wa baxdu fal majuusu wa nasara saaru iblisu xaawil osaara. Yahud yi ak nasaraan yi muy majuus yi ak nasaraan yi sëñ tubaa nee na saaroo mujj nañ li iblis a ñeel iblis al xawi aji bew ja osaara di prisonnier iblis. Prison bu ñaa prisonnier mooy koo xay dañ laa jàpp, moo xam dañ laa def garda wi, moo xam dañ laa tëj ci kaso. Waaye prisonnier nga boo xam ni ñoom ci seen autorité ngay dox. Sëñ tubaa nee na yahud yi nasaraan yi ki autorité
2: saaro
0: iblis al rawbil osaara boobu mu ngi ci jublu prison. Waa demee ca xasi dëkk ba muy wax ne asiru mahal abrar xiina asir wa sanna ida hina hunaka osaar. Gis nga boobu yi mujj mooy jàpp nañ ne damaa nekk seen benn prisonnier boo xam ne dañ maa jàpp. Asiru mahal abrar maa ngi dox ànd ak ñu baax ñi te mooy ahlu badar. Asiru mahal abrar xiina asir maa ngi dox ànd ak ñu baax ñi jamono ya may dox. Waaye nag wa sanna yort nañ alhida samay noon xiina jamono boobee nag man benn prisonnier laa boo xam ne damaa nekk seen autorité déedéet. Man ci autorité rasul ak mustapha yàlla ak yonente bi ci laa nekk. Kon fii nag moo tax mu ne ñoom ñii nag genn kilifa lañ am moo leen téye di leen def loo lu ko neex mooy seytaane. gis nga walil hanaa qaiduhum qad saara wa rafuhum ila alqifaadi saara. Sëñ Bamba nee na wa qaiduhum wammat na leen moom seytaan lil hanaa ñeel ay coona qad saara googu danañ dox. Waaye wa rafuhum siirug yëkkatiku saara ci mujj rek mooy alqifaad ak nërmeelu ci suuf ñoom yahudi ak nasaraan yan saw na fii layli wa fii nahaari li jaalibi li xadabil jabaari ya ngay dox guddi ak bëccëg. Waaye loolu naqari yàlla rek ci la ñu dox ñoom yahud yeeg nasaraan yi. Kabiruhum la yarhamu shaqira mooy seen mag ña yërëmuñ seen ndaw ña. Waaye saqiruhum seen ndaw ña la yarbahul kabira topp ñi seen mag ña. Mbokk yi mbaar loolu daa wëlbatiku léegi ci ñoom. Ah man ne daa mel loolu laa seen ci penc mi muy ñëw ñu dellu fañ newoon ci njàngale Mawlaaya. Wala ba léegi ci la waaye fañ nekkoon ca Maodon bi ñu nekkoon te mooy nasiyan bi nga xam ne sëriñ bi mi ngi koy dox ñing koy def ki ñu wax wax ne yeen ñi samay talibé té di ma tuddo ma ngi leen di sante ngeen xamné man day tay bayyi lepp luy dam xalaati ñi ci soof ci ak ñu dul ñom ñu dul ñom kon moy ñeneen ñoo xey nekkuñ ci soof ci way ay ay ñi ngi ci xalaam bi Seigne Touba ni batay ñoo ñi na ngi leen jox na ngi leen respecté na ngi leen bu leen dam seen xalaat ci dara ndax lutax moy
1: FM.
0: Lutax moy fa inna salamata wal hafiyata khairun min haksihima mala xal bu sulu na ngeen xamne mucc ak jam ño gën seeni safar kon seigne touba tout temps lol ngeen balma toujours lol lay wote day wote ak non violence day wote lepp lo xamni manam ci lu moytu ak yaq li andi ak perturbation day andi day seigne touba day moytu lu lepp lo xamne da fay distabilité manam li ngi tuddé stabilité pays bi manam nga waxé manam luy dalal luy tax réew mi am dal réew mum doon kon serigne bi toujours lolou da ko ma sa bindi ci woté bëggu dara luy distabilité lo xey da yaq lo xamné da fay li nga xamné moy stabilité bi réew mi manam stabilité bi réew mi am lu koy yaq lu koy xajamal lola serigne bi mel na né da cey wax kon bokki wax joju fofu la jexé moy ben nasiha bu am solo nga xamné kon kum doon ci ñun na bayyi xel yob denkale bob jant bo gini li nak yow yaay tuddo serigne bi mo way serigne mom boori wala ci ñoy am ndax lam wax moy baatup ñima top la wax kon nak leer moy kon yow mi am kilifa bala nga ñew ci serigne bi ba ila yow mi na nak wax ji bu japp mukk bu fi serigne bi neela waye ba legi fo jëm na nga bayyi xel na nga am ay kilifa te neena la kilifa mom man na wir ci ñet yi waye lu ci man doon moy na nga diiso ak ñom ci la nga bëgg na la nga nar def gëna bi serigne bi neena nga top yalla jaar ko ci sunu yonante bi sallallahu alayhi wasallam ba ca top moy neena ñi nga xamne ñoo ne ci kaw suuf ak ñu ñom ci kaw suuf neena na nga moy to dam seen xalaat waye na nga bayyi xel jam ak ko muccu mo ko dut ñaar yemo ñaar ñoom ñoom ñaar ndax mucc ak jam mom seeni safan baxut seigne touba nak neena nak ñoo gën seeni safan tan kon nak yalla ñu yalla defal mbokk yi benen laye biir bi batay ci biir ajju bat wasaya serigne beko bind mun fahlamu anni nahaytu kull man tahallaqa bi an yuhta imra sadakhan سائد على مائتين درهم في حق زوج الغني او على 150 في حق خير الغني واو من فمن اراد البركه والمنفع فليقف على هذه الحددين فكل من جاوز فسيعلم ان من فعل ما سلق ما سعى واحد نقري وقتان لك في جامعه طول واي سي ميكو دينكان wax ju ëpp wax ci mbooloo la te muy li nga war a wax nag ndax sëriñ bi ko bind te bañ ci am sans complexe wax ju amoon solo la joo xam ne waroon na di yaatu lool ndax lu tax mooy ndénkaani sëriñ bi la te nañ bàyyi xel lim ci teg danaa ko leeral insha allah sëriñ bi ne na ngeen xam ne tere naa képp ko aju ci man muy jox jigéen lu ëpp 200 ci ak ci ak can bu dee ko am alala wala 100 ak 50 bu dee ko amul alal foofu nag moom ñëpp xam nañ ne 200 yooyu xaalisu ngor la woon waaye biñ ko évaluer fi jamono toll moo ñëw ci 26,000 ak feneen fu mu jaar rek donte ku dax xam na ne am na ay kilifa yu fi nekkoon ñu ko wootu ak seen jamono fa toll woon foofa toll fa la toll ba mu ko rombee dañ ko rombale ndax lu ko andi mooy xaalis bi ngor la woon nekkul woon CFA booba 200 yombul xaalis la woon 150 booba ñi nga xay faqir wax na ko ci biir wax ji ñi nga xay ay faqir lañ maam ñi ñàkk booba 150 yombuleen waaye nañ leen ci jox soxna ñewam le ñaar témir dañ leen ci yox soxna señ tuway wax légui loolu ñaar témir xaalisu ngor la won bi mu ñëwé français fa légui biñ ko évaluer moy yek di yek ba ñëw ci 26000 moy 26000 légui nak señ bi wax né señ tuwa daadi wax nak né faman arada barakata wa manafa señ tuwa ni li mu wax nak bu fekké sey ba ngeen di ñaari way dencante ñako sekk ke seeni kilifa bu fekke kep ko bëgg barké ak ngariñ na nga taxaw ci ñaari lim yi lé ko bëgg lan ngariñ ci sey ak barké waye légui nak ñi tak sey nak mo wutatuñ ci barké wutatuñ ci ngariñ cheru café rak ci lu mbëgge rak loolu ne ci seenu xol rek loolu lañ ci japp waye lañ ci la ci kanam nga xey mo ci upp solo mo duñ ko fassuñu ko ci sax ñay seeni kilifa diko dencit moy loolu mom wacc nañ yor bobu yagg te jangalim señ Touba la wa te legi kenn waxatu ko legi tay ñi ñi tuddé ay kilifa mo xam fu mu doon nak yow ya xam kan ci xam ñoo ñëk jalgati lool ci yoon bi ñoo fi fo ñoo fi tiaxaan ñoo fi maye seeni doom ci di ko may ay boroomi alal seeni doom ñi duñ bëgguñu ko borom alal ñi bëgguñu may seen doom kudul borom alal ñi waxay ay interview seen maam wala seen baay bañor xom duñ leen may seen doom lek kuñ koy may moy milliardaire bi donte nak askar wu mëna bokki baax na waye sëriñ bi day moom ma ngi dénk borom deur def na ko yatt yi de moom sang njabot buñ ko fortaat muy xam-xam ay tool moy soxna wa lutax bo xolé ñett yi fini adina ñett yi ki rek mo fi nek ñett yi señ Touba tud mo fi nek moy xam xam yi ngay jamo yalla tol yi ngay liggéey hein njabot gi la yalla jox yar ba nga leen wara yar ak yoon wa nga leen wara tek loolu da am da am da laaj manam préparation te moy ni ko xamé tanal leen wayjur bu baax ndax loolu moy tax la nga ci bëgg yow nga man ko ci am loolu mo loolu l'islam la ko santol yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko jangale wa wax na ci lu bari xeyna hadith bi bokku na ci rek na ngeen tan fi ngeen di denc seenu jiw yonnati bi neena na ngeen tan fi ngeen di denc seenu jiw ndax deret day das xeyna mako waxe nonu waye hadith bu gëna xorofon non waye nak comme ci fayo lañ nek te waddu gi mo ngi wuta rek fekke ki ko meuna deg deg donte serign bi neena boy wax ak nit te lang koy wax munu ko deg neena nang ko wax ci anam deug nauna fam ci deug ga rek ndax mu deg ko ndax amna ko ak mom kenn munu ko taxa deg waye loolu mo wax rek doy de seuk yonante bi neena na ngeen tan tol bi ngeen di de dor to seenu jiw ndax lutax moy deret day dox lool nak boko beugé xam rek da ngay xol janax mom munu waxa wax munu fexé ba sunu borom dibulé nako ba dégg mom man nako baña jam waye ci dara tam la nek waye nak lam laj ci yak kecc yak say téré yag dag yéré jam rek nangam nangaw rek da nga xamné lolé mom jikko da tax golo bam bëggé dëñ ci soxna téné da bëgg denci bay yaaji nako mukkulu ci dal nako man de bay la bëgg yaaji nako do denci bay de munako kumay denci munako da ngay denci golo ne yow golo nga fa yow da nga sa yamay sama yaay te lol nga bëgg lol lay def waye bako yalla dimbulé ba golo denci golo ba am ci njabot golo togal njabot gi ci ëtt bi ci kër garab gi bu yagg rek njaay Allah mi ñepp xam rek day dina xogné ngolo bim ne yon ko ci kaw garab gi soxna sa faatu da ci a top nogay top ci ñi ne yin tongu ci kaw gaay dina sembu yag mu dem waye golo bim ne xene ne faatu ana nga mu ne ko mang ci sa kaw mu ne ko ana ngone mu ne ko mag sama gannaaw mo xam ni li bu denci won beuy mbaxar la jey taw waye mbokk mang ci kon wa koy waxtu yi da amina jotna sax dal waxtu la yarham kon gola la ko taxa mucc mokku njabota moy da dafa yarlama legi nak serigne bi ni won borom daru Seigne Touba. Kopp ko xamne dafa fortatu xam xam sa su waxe ci borom xam xam day xam kon kon ni fortatu xam xam nañ ko jang ci kuñ ko wara jang te moy kuko xam kep ko xamne da nga bay ci suuf su sappi mba suuf su baxul mo xam ab so ndian la nga bay ca bis bu deme ba ñi goob bo baba do am jak way Seigne Touba ni kep ko xamne da nga fortatu soxla nak bo doon wali am pagnet ngay jor pagnet bi nak bari na ci pinki mi mom pagnet nak yow mi ko xam ah moy mat ko xaw go xamne dal koy bayal rek koy soxla wax waye ñulugut waye togut am ñulup baxalu cin deful dara bu ne jeer jeer dal difay yam mbokk ya waxtu lay xam ñi ngi siyaré mbokk yépp bayu wuñ kenn ak fenn dara bi juroom ñaari waxtu genn wala joté wala bok ñaar fukki minute ak juroom ñent fele ci penkum señ Omar Diem dal señ Barké Bousse noné la joté fi ma tok kana di jéggul ñepp di siyar ñep di balu ak ñep di bal ñep ak nañ xamni nak li ñuy wax jangalim Seigne Touba la ci téré la nek fassunu yéne mukk ndax ñun dañu japp ni fassunu yéne ëlëk ñuy waxal Seigne Touba lo xamne ci pinci ma suñu morom mi nawlé dajé mu dem mané man la ma waxalo du xalaatuma ko kenn jëreluma ko yit waye li Seigne Bibine nak mom lima ci xam dana ko wax ci luma mëna netti amna ci yoy sax dama ko wax nak ndax xeyna fi jamono tollu mas na fi waxtane yu ko na yi doon laaj waye yoy fi ne soko waxone legui lañu wax moy legui mambal da nangam day wax yu nangam yi Seigne Touba wax Seigne Touba waxuko da koy wax xalaati bop deet man dekkuma fofu lu way yor dencal ken mën ta teen ak Seigne Touba bind mom ma wax ko ñi ko ñi yalla dogal mu ñor leen mom ñu jëfëndiko ko mu ngi siyaré bok yépp Seigne Barké Bousse mom Seigne Omar Gembu sunu xarit sunu serigne sunu walale ñu koy ziar baax diko jox wacc wayam diko jox wa hadara bi yépp di nuyu mbokk yi fuñ mëna nek serigne mor ngom ma nga feli ci daru man nan wal astaghfirullah daru min nan ban batay ben rek man nan ak min nan lepp xewal la keuru xewal daru min nan daru man nan ñe nak mar nan lañ wax xana ku fa mar dag xeyna nga nan lolu tax baat ba xeyna waye man nan de la seigne bi bind daru man nan daru min nan daru qudus daru alimul khabir daru rahman mom day yoy lay yalla de la delawon biram mu ngok no ngi siaré soxna ayra mu ngi fofu mom itam waye baye daouda sambu mu ngi fofu wa ñaari baye fal yépp ngi siaré mbokk yi nek fofu serigne malik sar fofu ci foras ñu ngi koy ziaré sunu wëlé rek barkallah di ko xam xam ñor lol barkallah ngi koy ziaré e di siaré mbokk yi talibi baye wu kenn nak fenn ak ñen fu mbokk nek bay gay ma son samba kebe mbok yoyu soxna mariam lay ñinga fa lay ci tawfiq tawfiq 1 waye mbok ma ci tawfiq 3 seigne cheikh mbake waye ñu ko wax seigne cheikh mbake wala ak seigne omar ak seigne seigne maron dawda seigne maron koy ziarra diko ñaanal tawfiq di ziaré mbok tal bi bayu wuñ kenn bayu wuñ fenn bayu wuñ ñam di ziaré mbok yépp fu mbok nek te lañu bayyi xel rek ñu lay nuyu di ziar di siyaré mbokki Touba yi liko wër fufi mbokk nek ñu ngi lay siyaré jokki li ci dalu maati ñu ngi siyaré mbokk ya fay yewoo ñu ngi siyaré ku melni señ Galas Ndiaye fele ci pom baskel waye di siyaré ku melni señ Ali wala Demba Ndiaye kër Ali Ndiaye waye di siyaré señ Abdou Khoto Sciagne waye di siyaré señ Mor Fall ñom ak ñom señ Dam Fat Diop ak ñom señ Mat Diop mbonde ak ñom señ Thiam mbokk yo yépp waye noné la ni siaré bokk yéré ci njambor digënté njaay ak ndamu njaay mama kër dama kër solay kër njugaat mbokki kër mamour gi mbokk yoy yépp waye mbokki kër alek mbokki ndogal bayuñ fa kenn mbokki ndektat daru gay ak mbayel mbokk ya fay yawo ñu ngi leen di nuyu ñu ngi mbokki daru njaay njambor kër njaay balé kër sa ko ké yabutil bayuñ fa kenn waye mbokki njaxate xaxam ak lako rek ci je karmatu fofu yep mbokk yi fi nek yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaré ñi ngi leen di ñaanal mbokk yi ci biir lu ko ñi ngi ziaré Cheikh Abdou Fall mom Seigne Moustapha Fall mom Mame Cheikh Ibrahim Fall ala gi papa ko di lo representant xal sa kul mourid e soxna balé gay Seigne Amdi Sall mbokk yi
3: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lool yow ya mom li may waja wax muy Fall communication wa kër Khadimur Rasoul di jaay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ki dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa kër khadimur rasul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bép téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di itel mom itam modèle bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy danu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci colobane ci robinet serrer képp kuy ñew wala ku ci bëgg yeneene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 kon nak magok jaar le jeexna ci walum telephone ak faal communication wa kër khadimur rasoul nek fi ci colobane ci robinet serrer di jaay telephone en gros ak détail ak bép accessoire telephone bu ngeen soxla yitam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër faal communication wa kër khadimur rasoul dal li leen taxajok moy fajj seen jaxaré ci walum telephone.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Lerke FM.
2: Aduna lo ci gisi day wi ndelef du ci sax motax lu neex ak lu neexul lepp sam ci ngor mbollem lu neex ak lu neexul lepp day xalawe ba melni lef ma su ci am aduna ray war bu lef waral muku ngay geso ka soppi sa mbir loy dal di wey lu ca jar geso ka soppi sa mbir lu tang xol luy xelo dañ muñ ko rek ka ci war lu sedd xol luy xelo dañ deddu rek ka ci war lu tang tang bu sedde gu yi tang gafar lu sedd sedd bu lakke jep sedd gafar ak jak aku jagade yam lo ci gis dana dañ bu lu jak ba soppi dox yi nak wax dawal sori lor te donte yow xey nga momit rew yalla yi far melal ni momula lepp faf melni waji le wa lar buñu yar te donte yow xey nga momit rew yalla yi far melal ni momula le faf melni lar buñu yor te donte denci nga junni ci sa keur na melni denci la sax ab tank waji le far ko xamni ki sa su ñaké mba mo am dara bis nit ñepp degg ko ko ké yar ba dess na bu wër ko xamni ki lu mu lambo ñepp xam ko du nit nit day muñu ñak muñ xiwal ni gum ni mbeur mbeur day lewet yaru am laf tuti wax reey jeuf bu su ko say kañu muy ub jeep lambu ju gor aw fas lamuy rawe ay fas lo ala kay du nga xal aw xel wu yemu la jiem jito fas ya ak jeefi ngor aw fas lamuy rawe ay fas lo ala kay du nga xal aw xel wu yemu la jito fas ya ak jeefi ngor aw fas bu de daw te ci xenul du fo ka nga xal njagam da nga beug raw nopil te def jeefi ngor aduna laf matu ci yakam ti ngir lu ci ñew and ak ay boye bo sak far lu jëm ci ndigal ngir lepp lo ci bege kay kër kéré bu ñëwé day wañi sak top yit lay aajo far la bugal nekkal ci saw sas di domal dala kay rafetal ludul ngeeram ëpp na geso ka wekk sa xol bu ak ñëwé geeramal bu ak ñewul na nga muñ lu man di xew ak am bul yoqi bul yolama lu ñew fa bal lu ñewul bu tuddu sax lu ci jëm nural ci saw sas te def asgor ni ciel di sol askor da bay fatte ab agn tay fexé yewenal satam waré kété doy lo yalla muñ lu ko dal lo xamni li faaw day ñew mo lo jar di ca wax ludul ñewit lu ca jar ay wax mourid bi waxal ludul ñew ak lay xelo ñew lepp den ci ko fé té soxla wo lañu lay def lo ba faf ko jubal lo def ludul japp sang jambur ni pat di wéy bobé di fo lañu lay def lo mourid bi yegal ku nekk fi dab yu fess ak safara ki posen té gumbaté yalla war téyal bané fi mosal teel bané ci la ndab li fa koy ubbu sa kër kon lo ci mus muy ndariñ dal ak ngeeram ak ipal bu fatelé té sa mbir ngir kèn du faté sa ñun ku bañ ñu faté la waccal lepp japp ndigal gaaya ngi tax ak jël soxna ak jëndi wata xiwal gi tax nañu faf daf kèn xamul lu ko ta alal ji ñewna té doy lo ak doyal amulit nit ñangi fi gëna bon saytane neexulata ku ñak day fat ni ñakam ga ko té mëna dem te ku yamit daldi galankoru yal nanu te rerek xamak ñak ak amam du tax ni ta bon du tax mu baxit ko xam li kon nga mat ni mata du ñak lay taxa bon dum ko amalay taxa gan nun ñepp yal nanu xamé sunna ak farata amul lu te dara am baluy waral dara am ku mucci mbate mu te yalla ko def ci tata bayil lu bon defu yiw li war ci lar bu ne nak ku lay xamal bi le xam xam ko kasab xarita ku yor sa ñeet te ji solo jënd do tane nit ku ñak ñeek te ji sum jaayit mu far ko fa ta bakan bi japp ko yar ngir sas ngone su jubul ku saytu sas ngone bo jappul te yar du jubal bakan bi japp ko yar ngir sas ngone su jubul ku saytu sas ngone bo jappul te yar du jubal buy lek bo terewul day lek ba far buy wax te fe moko yi day wax ba far la jël te buy nelaw boko yewul day nelaw ba fa jar mbajant fenk tawal ab yar mu yewu ca ndjel bul top mukkati banne xamte deug fabal ab yar bu de jadd ngay ciow de nga lolu ndigal lo sant muy bañ te bokoy ciow mu def ko bu gën bakan manul tale wul lot ak mu nangou tagal lo saf mu yobbu safal lo xagn mu ñak xagnal dalay mebi fitalek jase ki yatte du dal lo bëgg def mu ni bul def lolu kon te ma de te xamni kat bo defé it lolu leuf du ko dal dooral mu mokk bu mokke lepp jagté ewen lo soxla kat moko yor buy mokk de fi lafal bakam bu koy baati yow muy dox di mam makawi fiqal mala bam ji bo fiqul mular la asal day mam makay daw di wey jëm nak barab ba nga sip lu bëgg bëggati aw xel ne ko mag du dawal digul gogam bi mu dang ko xamni neena yalla gogam ba san ko jibul jabal waral ta doxal tay sas ngone ngogu bo sayto tayar ko mu jub ta boko ba rek ak bopam du jub du jubal ta xolakum japp ak tuub ak sikar su bari tay dam musaf seeta kay daw gaay tay lu bari fumar sandi sak jigen ak sheikh ak teretang di nek boko mané yow deug de fa sori barab buñuy nek saytane nga fo fa suray ta bo fa de xande yit dal fay loro kalore njegam dogal ba dala fa bolé ak ñilé nak jappal ci yalla di muslo kay yalo katari bu kenn mba len tax ngay genn mukkundi gel bu kenn mba len tax ngay def lu de fi téré bu kenn mba len tax ngay genn mukkundi gel bu kenn mba len tax ngay def lu de fi téré lo bëgg bay ba ndigal lola nga far ci ndigal te lo ragal bay moy ci moy la nek gore sonate bul son la yow baxal te bul yabe yow kharate bul khad yow jitul te bul segere santal te bul damu yow segal ñu war zakaw noyal ba faf safu der gul jag ni mu fa fare warlul te bul war leuf nangul te bul tege leuf yombal te bul jafe yit nekkal di kuy defare bul sik nit bu ko bañ bul yaqab deramit jappal sa xol japp say cieur bul woro ka waré saytane beexul bala am jamm dox sa digëk say bokk ak say xarit ngir bëgg la soxaré nekkal bu wér yow di jaamu yalla waxtu wu jot te nekk nak di liggéeyal sa sëriñ lu bari moy lu bon kem sa katan dam ngeerëm la nga man lu yalla def na nga gis do gis ludul lamu def moy lu bon kem sa katan dam ngeerëm la nga man lu yalla def na nga gis do gis ludul lamu def mo dawlu ak moy te dab lu jup ko raw lamu daw nang ba mu jot lamu dab yalla xamal li lefa xamal ni kenn deful leuf yalla da la fi def mo bind jaamam bu nek ak jep jef ju mu jef ku def bindu du def leuf ndax manul dara sax te bind man lepp tay def bul mereti ku dof te kuy merab dof akub dof ñaari dof lañu faf ñaanal ku dof bamu wer mo gën dire ka suruf fo seru abdaf te man ko faj fajal ba mu wer njegam mano ko fajit ñaanal ko mucc ak yef abdaf te yul lam def ngir kenn beggula dof andof ndogal la guñuy tek nit du kenn mu saf ko seru jub la faso ko seru bax ko saf ko gis mu def nak lu bon saytane rek ko fef saytane baxul bu daxé nit ba ko kale raw mu daldi wañi ko ci gayam di yota ka geuf day sak buntu bu ñaké buntu faaw ci yow mu sak buntu ci saw nit waana yalla du xef day jema guddi garab buy lotu dal di yesam garab ga ndax xob ya rot aslef mu yobbu ci leuf njagam da fay beure te mo seti gaayunu moy xewan yu bon lanu yu wut laf kay mayelaf no ngi fi mbeur munu doy no ngi fi mbeur munu saf mu boole mbari yep gor pel yep farni xelef kuni jeme ak beure kay soro kay abdunu saf ngir no ngi la ko fi mbeur mo xamni man nata def mo nuy fegal kunu yap mo nuy musal ci lu bon mo nuy begal banu beg mo nuy defal dunu def mo nuy fegal kunu yap mo nuy musal ci lu bon mo nuy begal banu beg mo nuy defal dunu def sañal ta nopi tay nopi ke gem mu di wey bu diglu bul waxte bul xolete ngir mangi nit ñepp gis nañu ngir mi xam ko xam gu rafet ba nopi teggi ko wey lor jaangi ay waangi ken fonkatul joxe ko gis day ni rub teretang di dente kay wuti yef jax gangi lab wangi murit yi war nañu ngir ko seru beug na leuf te denc leuf niki man ay amna war yaangi ku war ñu war ko ku bañ ay nax ta bañ ku ko war na dal di delu ca kaw ngir mangi mbir mangi ko jadd ne fi ko jiddu yar bu tang bu saf tay mba ala jadd matna muslu yar yaangi ñaku yaray taxam mus ay yar ku beugul yar na dal di jebule leppam yar bu mat bangi jëm leena jëm ci serigne bi fa waang di gelam te jox ko mbir yep ak jur gep yi waangi serigne bi joxna boromam jekk tay limu am boromam nit ne ko sam rew ak safal gangi bayna sa sam bamu je no tollu non ci fexé dal nak sunuy sas te bay sas yaangi an yaangi ku nek joxna la aw sas jox la ñam wu ko bay ba nopi nak di la xoli geut geutam yaangi kurus geutam yile fo jëm ñep bokku la rus tefab la tek la ca kaw nan so bu ngir maangi xamal ni yalla bu tije buntu ken du ko tej te molati jilla sal buntum ngeeram ngeeramal geeram ko sant ko ngir cyant ngeeram ku ko def mayam ga dolle ko wandef sante kat bari wul ko gis boromam dako may may gu yemu gu reey moy joya kay jallu li motax ko am bari wul xewal dugub la ju ndaw tek tianta ko ina taxal ngir tiant mo di taw xewal ku sante doyal ko xamne sante na tolu xewalam du maral ku sagane tiant nak tolam ba dal di maral ko xamne may na la bo sante mu dolli la leuf koy sante fa wodi am yalla ka yokku alal ko xamni mbolam mo romam yep deena mu dess muy xul te santul boromam yalla li rafetul te yalla mi bu ko soban ken du joyaka xul kuy joyaka xul bu deewan dotu joyaka xul ak tiant mo gën ku santul moy na yalla bu bir teblar moy sanga koy tax muy dajje ki mbugal serigne bi yalla nan fegal non yep xetu mbugal fegal ko kep ku nuy andal te farnu begal alhamdullilah fasna yene tambule tay ak tiant go xamni dotul dog te no gi dogul te no gi sax bu doge may sante faw waka may sante faw ndaxam ngir yalla may nama ak no at yu yag asal ko xamni xam nak mayam nam tollu ko kadu man sa may gi xomaka man sa may gi epp na xel man mi duma daf duma bi yefarte di fuma khas te yalla mi bu ko so ban yep bokuma dal man gumbawul lagiwul wopul te ñekuma laf ludul lu ban gaay man mi lak tawat waratul gemal ci lepp luñuy ayé ka banta ragal ak moy moyul gis lu neexul yalla yow ci sebeut tabil sahar ak digal faw ak se lepp te bul geneeti bul genn ay la ci nit yamal ci saudi te bañ ko wessu mukkati yow ko xamni yam nga ci saudi wenn ay dula jot na nopi bi diglu wax jo xamni amna njariñ te tax ci wax ju ñu santul faawu fo meena jëm bayil boyal rek say cer cer bu nekk di def lu nekk kay jom jëm kay wërelu fune bul wacc say cer ñu melni bay yu dag di wey yewal sa cer yep ni bay farlu gune yeral sa cer yep yaral sa cer yep bul saggan ku saggana bon day yakay yakale kay son la fegg muné la bar salam meñ wi yow la meñ ak fu sa yam buy ra ci dem fula neexul faw di gu ko yow moñal ta nopi ku no so nopi gën ku ne tay ku nopi wul leñu xagn koy gaayu baaxaku yiw malul ku xam malu ngir wi waxtu ken du ci wax kudul ku dof na nga mallo ndax te nga raw ñu tuta mucc ci lammeñ ak loram te ko daw ba mucc faaw ci lammeñ ak loram mata naw wax day jañu yiw di ñoddew ay di wañ ñariñ di yokki lor na nga koy waajal ba far ko ba yow buural te sakul lu lew lo def ci koll bi yow bol de ci sab koll lepp lo xamni li leerul yengul te yengul ba am lo xamni sel na lew mo gën di wey ci luy jekul jaadul baaxul rojal ci teele ba ken rujul te farlu ci bay mba sax nga jog jelo gis leuf tay mayo tilimal beugal ndariñ faaw tay bañ lor di bañ luñu jam tay sante yalla ka daw lo xamni li leerul yotul ci sab loxo yow yotul ci sab loxo sawi wu rek ak sa ndariñ bol def ci sab loxo leuf lo xamni li du ndariñ xer day xalamal sawi wu te sax ci bu wer lo def te jek ko xalam lole mu ñak ndariñ yarul te bul baj baje kay yengalub loxo yow di redd suuf ak fo kay def lu ñak ndariñ bol def ci fay ndare aw yi lo ci def lu ko moy mudin mbugal ci yow ak lo bañ te ken du ko faj yalla nte ngay muñ dina yalla ak def la la war ba yalla dik ak nga neelam faf sa aajo yi faj moyam luñuy faje aajo ki tawat ku ko nek mu boole say tawat ak say aajo bis faja faj teunkel sa tanki bul dox mu ko jëm ci lu bon jëmal ci tool ak serign ak jak ak yu na mel koy jëm ci leuf lu ko dul faj leuf du sangi kemam bul jëm ci leuf lu la dul faj leuf muñal te jubal koy dox di dem fenn kay daago ka dox lu ñorul du am ci yalla luñuy naw mu ko de su ko fal yom ak yoxet jëm ci ak moy jekki faaw ko gën jekil sa kër mba nga jog yow jëm ci luy yewenal xolal sa xol bi le yow samal sa xol bi le yow ngir xol bi dug la lay tek ngir xol bi dong lay tek beutam ak si akaseer xolal sa xol bi le yow samal sa xol bi le yow ngir xol bi dong la yalla yi tek beutam akaseer laqul ci yalla bu sa xol jëm ci leuf lu ko moy yewal ci yalla sa xol buy bëgg dem nga ni deet baaxal jubalal say cer di wañi sa xol di jëm ci yalla ka daw mbollem lu bon akateet baaxal jubalal say cer di wañi sa xol di jëm ci yalla ka daw mbollem lu bon akateet serigne bi kenn la ma sam muslim te do am mo jitu sang ya de fa deg ak yinu xam mbollem serigne bu ko def ma asit na sak ku mel ni ibra fala ke cheikh ak ibra fati nu gis serigne ci yena ngi ni te ngeena xey dajje bis te dik def ni nu def jebal ko seni kurus day yok diine di fol warsak di guddalu fan di fek lor ak tatar ak ker ker ku wedina mos ko mos mosete ko ngir suukar la waju ko mos mosete faw mosal bul fala yow kula khas ku fas ne bamba sama asum baye deug jogal and ak sa jëm ta dem lambar na del sinu gis ku fas ne bamba sama asum baye deug jogal and ak sa jëm ta dem lambar na del sinu gis subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
3: ki Yahya ibn Yazid an-Nawfali bobu ci Ihya'ul Muddin bindon Imam Malik lettre bi diko wax ne yaangi sol yere yu rafet di lek lek gu neex ba wudd ab hajib nit ñi di ñew di jël sa xam xam yi def la imam te ne ko naga ragal yalla ba Malik tontu ko qul man harrama zinatullahi allati akhraja li ibadihi ma gis ne kon Malik lim waye Malik lima ci jaaxal Malik bam ko waxe lolu ba nopi daf ko ne ma ngi jéggulu yalla yef yi ko ko mënon na bayyi mo gën waxi Malik joju nak ak lolou ko waji wax ak azatun tayyibatik joju ñi wax yefer yi ëlëk ak man ma sétlu ñun julli danaka xewal gu nekk ñing koy xewal danaka ni yefer yi di bani xoo ci sol ak lek nan yépp ñun julli yi ñing koy def ma amum fofu tiit dal
4: amna Malik na mom fimu nekkon mom dara jaama fa tollu won maqama mo fa tollu modi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax mbir Malik te Malik ñewagul bobu di dogul légi ngeen gis nit ñi di tak gëlem yi ak fas yi du jëgé ci dëkk bu nekk di wuti xam xam wuti borom xam xam ta liñu gis ku melne alim bi nekk ci Madina moy Imam Malik. Imam Malik limu tonto Yahya bobu itam bok na ca ne bul japp ne nak li nga nekk mo gën lima nekk ndax suñu borom dafa ubbi nit ñi ku nekk ak buntu bam la ubbil ñi ubbil na leen ci war ci ci da nga am wet go fété ba xam bo gisé ñu koñ bi ci la dafa war am ku cet waye buñu ñëwé koñ bi mo gëna dis ñepp jëbalo ci mu daanu de nga non rek la démé ba khazali danaka misal nako ci jëfëm modi bi nga xamé né dafa xama ba doy war bind lu bari dugg nak yoonu tasawuf bayyi lepp dem ci Allah bi dugg nak ñam ci saxaratu baytul muqaddas ci xuntuma mu nekk ci fukki at bi mu gisé né philosophie yi ñi ngi yaq diiné nit ñi ngi yaq seen ngëm mu gis na légui amatul layu tok rek ndax secret yi muy xam ak maqam yi muy yokko ak yoyu la ko gëna war moy xet li julit ñi dem de nga fexé ba daniel ñoñele ba rafetal julit bañ tudde ko hujjatul islam xam nga ne kon nga xam ne kon xam le diine ji bokk na ci yi gëna war imam malik ci maqam bobu la tok dem rek ma nga waxtane ci conférence ba am laaj buñu laaj yon ci malik waye ñu ko wax rek niko malik wax malik ku deggal deggal dafa ne ba ku nekk ak la la yalla wet gam la yalla ubbi le ñi dañuy tarbiya ak tarqiya ñi jangale ñi jihar ñi dekké koor ñi fuñ tollu di julli bi sulma ya kabarat ñi dimbali nit ñi joxe di xettale joxe dund ak di joxe alal ak yu nekk kenn ku nekk fa la yalla ubbi le manam ben mënu ci ñak waxna ko nak gërem nako sant nako waxna ko ne la bi nga man ndax li nga manam julit bi kenn ku ci nek lo yakani mo gën dang ko wax sa morom am lool waaye Malik bu deful won nim def dana ñaaw yu bari dana reer kon julit ñu bari de ci reer ta ko ke mom awenu julit ji
5: amin ya Bismillahirrahmanirrahim.
1: اللهم يا رب اسم بعيد فلا أديه ولا تنزل
6: آمين يا رب
1: اللهم لا تتبقى هذا بعيد إلا خفت ولا برد لا شفك ولا هذا قضيتها ولا جهل إلا أزبت ولا خطأ إلا ما
6: أبدأ
1: اللهم لا رفع البرياء أكبر حمنا ولا منفع إلمنا
6: في أكبر
1: اللهم انصر من المسلمين وكذلك من خاتم المسلمين اللهم انصر من المسلمين وكذلك من خاتم المسلمين اللهم انصر من المسلمين وكذلك من
7: المسلمين
1: إلا فتحنا
6: آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب
1: آمين يا رب
6: آمين يا
1: رب آمين يا رب
6: آمين يا رب
1: آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب
6: آمين يا
1: رب آمين
6: يا رب آمين يا رب
8: waye serigne abdullah dafa waxone ak ñaan bu nongo soxal borom nit ki lim am li fek sonnago ci ñaan ga dafa nongo gu ndax leen yor fi ci ay laaj mbokk talimi dajale andi ko danaka mat na juroomi temer te kenn ku ne da nga bëgg xam ci sa digg ak serigne bi ak sa digg ak sa borom lolu nak sante yalla rek mo na ci war te nu ñaanal serigne salihu mi momit suñu borom yagal ko lol te wëral ko ba li mu bëgg leggel serigne touba suñu borom jox ko xel mu nacc mëna leggey ak jot go xamna ni dana ko mëna génné ak xam bu bari bu and ak ragal yalla defal nako defal ko bëpp talibé ah no continuer ci laaji toga xamné yeuf yi jéxagut ki mbokum talibé la mo xamné néna day ñaanal sëriñ bi di laaj nak juroom fukki adiyo yu nga xamné am nañu juroom fukki jooni at la waaw juroom fukki jooni adiyo yu nga xamné dess nako taxaw ci yowmal khiyam taxaway yoy neena da fay laaj ndax yonenti ak wali day ñew ci bërepp ba toge ci jotaay ba wala dañ leen di fekk seen kër wala num démé
9: waaw billahi minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmaanir rahiim na lu doy war lay doon ñew ba fi di fi jema wax dara ndagam ñaan ngeen ko sëriñ bi bam jox ñu ci ndigal jëm ci suñu kën kattan taxaway yowmal qiyamati taxaway la bo xamne bindef yep ñokay tew du nit rek ñep ñokay tew ay jinni ak malaayika yi sax dañ koy tew ne niko imam al-ghazali waxe ci iyaawul muddin bi doom adamay dinañ taxaw fukki sappe ak ñaar jinni wër leen fukki sappe ak ñaar malaayika yi wër leen fukki sappe ak ñaar misal mom suñu borom joxe ci al-qur'an ba wax ne wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifa rabbi nasfan fayasara aqa'an safsafan la tara fi 'iwajan wala amtan nenañ bis peñ ci la makna mom di feñe nga am ne suuf si da fay def ben pak bu tal ñad du am pak du am tundu du am xur du am kepar ken du am fo laqato yonent yi dañuy tew wali yi dañuy tew melokanu bis bi ci tambali ba suñ borom moy woné bopam nonu mu wax ni sanafruqu lakum ayyuha saqalani melne ko xamni dafa occupé won waye dana massa wacc lepp ngir djublu ci ñun ñaar nit ak jinne ñaari ndiji bop yi ngir régler seen bir yonante yi lañuy ñëk laacc fala nas'aluna allazina ursila ilayhim wala nas'aluna almursalin alquran wax dana laacc ñama yeble won ci ñom yonante yi may yoni woné dana len laacc imam al-ghazali neena yonante yalla no mom mi nga xamne moy duwaye yonent yi lañuy ñëk laaj ndax moy yonent bi ñëk ñew ci kaw suuf indi diine gannaaw bu fi mam adama bayiko doom adama yi delu di jaamu xirm no neena bu ko suñu borom ne kuñ ne ko ndax sama mission bi ma la joxone
3: accomplir nga ko ci jamm ñi mu ne waaw aw nitam dañuy miim dañ ne ko ñun dal kenn kuy waré musuñu ko gis yent yalla isa buñ ko ne anta khulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahan min dunillah bu ko suñu borom waxe lolu dana gat lu wara mat ñeen fu kedna tiit ba du mëna ngang day ngang rek du mëna wax ndax du xam lu muy tontu suñu borom ba suñu borom dabatal ko in kuntu khultu faqad alimtu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta a'lamul ghuyub nako ay alquran bo waxe am jeex kon yonenti dañuy tew walli yi dañuy tew waye melo yañ fay tewé moy woro ndax deg nga yonenti sallallahu alayhi wasallam niñ la waxé ni bu dekké lañ koy indil kodayal aljana mu waddu ba jot ñu timalé ko liwaul hamdi mu war ci fasfo jëm ci bis teñc fañ dekké fa lañu ñëk wuté ndax ñi nga xamné dañoo gëm buñu dekké niko alquran waxé nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim day melni lampe projecteur yoy nga taal ñi gis fi ñi jaar wala ñu am luñu war gis nafiq yi nga xamne buñu dekké touti ci lèr moy dan xay ci seen digënté baramu deej yi ne kamacc su ko défé ñuy dox ci dagg bi ak rabb yi ak deg yi muy bënn seen tank yi way gëm yi ñom gis fañuy jaar moy yawma yaqulu munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum khilat jawarakum faltamizu nuran fadru baynahum bisurin

0: sarxe bu sel bu ko ndey joram di joxe chamoñum du ko yek mom la seigne touba wax ci masalik bi ne fa'iluha yajlisu fi zillin laha qabla qada'il khalqi azim fadlaha ki dan sarxe ngir jëmmi yalla rek su boba sarx ba day don mbar def kepar gu dox digeuntee mak tangoru jant bi ndax xam nga ne bi seigne ci dañuy wacce jant bi bam jégué bop doom adama yi luy tollu qasab tangor yu ñu ful ko kenn ku nek sa yur da fay ñak di xet ñak wi ta xejgi nga xamni bo ci dawalon batu mu daw ci bolé tangoru doom adama yi seseenti gi nga xamni at yoy yep amul lek amul naan amul tok amul noplu kenn ku nek sa put day melni birik lañ fi tawax ngir waw bobu bis yonenti yi dañ koy tew ñep dañ koy tew lulul ne am na ñun ci sété ñi ci sété yonenti sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith bobu ghazali indi nako amna ñoom ni ci seen buntu bammel fiñu dékké lañuy melni lu saxi laaf ni fur naaw ci pelu bir aljana malaayika buñu leen laaje no waaw yeen xana demu leen bis penc ñu ne demu ñu bis penc de xana yeen demu leen ci layo bi ñu ne way luy layo xana jéggu wu leen siraan ñu ne ñun dal yoy yep xamu ñu ci dara ñu ne leen waaw yeen xétu kan ngeen bok ñu ne ñun de xétu yonenti buñu wax muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ bok ñu leen ñun dal nashadnakumullah ñaan nañ leen ngir jëm yalla lu ngeen daan jëfé ci aduna ñu ne ñun dal xana ñaar ñaari xass la lañ yoron yo xamne ci lañ yalla joxé li moy luñ fuñu mësana wét luñu wét wét nañ rus yalla ba duñ ko moy té lepp lu yalla mësa dogal ci ñun neex nañu lolu moy arida bil qada'i so fekke dem nga ci maqamatul yaqini juroom ñenti maqamat yoy nga xamne wa tasawuf dañ koy jéggi ba ag ci mahabba dem ci fanaaw arriba mo nek juroom ñettelu dara jëm kon bis penci ñepp dañ ko tew luddul ñooñ nga xamne yannu sallallahu alayhi wasallam sette ne len buñ fa tewé nak situation ba ndax abdullah ibn umar neena laaj na yannu sallallahu alayhi wasallam trayu bis penci ni mu mel ndax yermane amna kérok mu ne ma waaw la hiya ahwanu ala al mu'mini min as-salati al maktubati aw kama khal aji gem ci deug deug bis penci lamay yag yag moy gëna tuti ci mom dir bi nga am bi nga julé suba wala tisbar wala takusan wala timis dim gatte kon lamay tartar ak lamay metti metti amna ñoo xamne ñi dañ fa téw waye duñ ko yégué nonu assalamu alaykum
1: jërëjëf señ mo talafal néna da fay laaj ndax mos ngeen waxtaan sax ci joxe loxo goor ak jigen mom lél néna lérna waye dafa am lu nuro ak mom te bokkuñu te waxtaan ak gulen ci muy akola loxo mo nuñ ko waxé ni manam nga xamne nit ki bu nuyu maram ji da koy fon mu fon ko ci lexbe lool dal néna nga wax lu ci sare wax ñu jall ci benen
0: waaw loolu mom dama fogné kuy tere joxagn kay xam nga ni door waxi nopi joxante loxo bi mi ngi taxaw taxaway joxagn nit waye lalante gi yaram bi kay bay tegante bakkan xam nga lu mi ngi melni ku ne bul joxagn nga door yaronti sallallahu alaihi wasallam da wax ci hadith neena saw yaram risu ak yaramu jigen ju la haram neena pont buñu tek ci sa bop door ko martu bamu raw mo gëna woyef loli lam lay jural ëlëk mom la lay misal mune sa mbëgg mi riiso ak mbëggum jigéen ju la haram suñ ne jigéen ju la haram mooy koo xam ne du sa sœur du sa ndey du sa bàjjan koo xam ne kii daal képp koo xam ne kii waroo koo mën a takk ci sharia kooka tàbbiwul ci ñi nga xam ne tere nañ la nga xool ko wala nga wax ak ñoom jëpp jigéen joo xam ne war nga koo mën a takk soxna moom la wax te lu sa soxna sa mbëgg riiso ak mbëggam nee na nga riiso ak mbaam xuux mu dugg ci botox ba taq ripp nga riiso ak moom moo gën ci yow te man gis naa jëmm joo xam ne ji jaar na ci mbedd oto di ñëw jigéen di jaar nii mu dem dal ci kaw oto ba ngir baral bañ a laal yaramu jigéen jooji nga yonent salaai sallam bu jigéen ñi masaan ñëw di jaayanteeg moom ndox la ñuy def mu dugal ay loxom fi ñu dugal seeni loxo fi ñu dal di jaayante jaayante boobu noonu nga ko jàng ci alquran waaye mu aw yaramu musta laal yaramu jigéen judul soxnaam wala mu nekk ab jaamum bu jigéen dañu dem nag ba ni ma koy waxee faral di waxee Serigne Sam dana koy wax maanaam tubaab yi biñ ñu colonisé bay dem dañoo bàyyi ay maladie spirituelle yoo xam ne biñ demee dañoo war a décolonisé defuñu ko première musiba bi mi ngi tàmbalee ci constitution maanaam dustour constitution biñ ñu tëral bàyyeeñu ko te France bi nga xam ne ñoo ñu colonisé woon bàyyiñu constitution bi rek dem ñun ñu lëngoog moom ñaata at bañ amee indépendance ba tey ñoom France maa ngi lire ci benn journal bu ñuy wax Al Arabi wax nañ ne France chaque 13 ans danañ changer seen constitution 40 ans yu nekk danañ changer seen république pourquoi ñun ñuy colonisé woon nag ñun lañ ñu sarché woon ba tey ñun ñu gàddu ko rek dem bi ñu amee indépendance dañ ñoo war a am liberté totale wëlbëteeku seetaat nu ñuy tërali suñ constitution bopp ñetee kaso yee sax ñu yebal ñoo xam ne dañuy dem di leen waar ngir feebar yañ yoroon ba waral ñu tëj leen buñ dee génn génnaale nit nekk nit ñu baax su ko defee ñu daal di xam li dagan ak li xaraam di ko jàngale am liberté waaye boo gisee fi ñu toll ni diine ji ba tey dañ koo njëñ ndax ñi nga xam ne ñooy yàq may nañ leen jox leen télévision lu ñu wax ñu génnee ko lu ñu wax ci rajo lu ñu wax ñu

0: radio jël ko, mais yow mi warate wara wax lu defar jikko, yow say wax kenn du ko génné télé, kenn du ko génné radio, té suñ la mëné interdire sax dañ la interdire, buñ la ragalul lool dañ baré say activité. Gis ngeen ni ñu sumbé nan UNICEF daaré alcorane lañuy dimbali ndongay daaré dañoo tumuranké, ndongay daaré ñu leen gëna tumuranké ngi fop ni ay élèves ngi ni yo xamni fiñ tollu ni ñinga joggé ci kaw ga di jang ci tubab fiñ tollu nekk ci université yu démé non amuñu bourse amuñu dara nekk ci tumurank yu gëna graw yu ndong daara yi nekk té ñoñu ëlëk ci la sacc yi di genn ci le triyan yi di genn dégg nga ñi def terroriste yu graw yépp ci lañuy genn gaskat yi ci lañuy genn niw na lool nga gis ndongol daara lo xamne yar nañ ko deug deug yar nga dem fekk mu bok ci yenen yakute loolu mo wacc ci ba jox suñu jigen ñi melni dañ leena jox liberté dañ dañu yegol ni jigen dañ ko bëgga dello ci njam xam nga romé yi bu ñëk nañ daan def nga xamne dañ daan hésiter est-ce que jigen amna xel wala amul xel est-ce que jigen nit ku mat nit la wala du nit ku mat nit bu mi njam yoyu yépp liss ñu tënkon jigen dawul doon te dañ ko daan doon sa soxnay baye da nga dan tan ki la ci neex mu don xam nga ne alcorane ñew na ngir wax lolu ni mu harami alcorane moko fi dindi la tan ki ho manaka abaukum bi lolu deme ba jall nak ñu dal di dem ba dugg ñu dugg na jamono liberté ñu bëgg benen façon bo xamni bi ci la ñu gëna coloniser jigen fokk ne dañ ko may liberté ñu ne ko am nga droit légui fegnaal sa yaram sol lu gatt niko goor sañe sañ nga sol lu xat niko goor sañe té dafa yegul ni mom jigen tubab yi teural lolu dañu melni bukki bi nga xamni dafa xif yapp xamul fum koy lekke mu dal ne moté mi nek nga nek sa képar way jur dalay gêne gënal taxawal ci mbéddi bëgg bu gënné rek mu mën ko fadd jigen dafa am valeur waxna ko xalé yi kérok fél ci lycée l'imam lay conférence bi ñu don def fofu mune lepp suñu borom l'islam rek mo dara jaal jigen mo melni solo lu jot ma adal wajhawal kafayni lulu sa ñaari tent loxo ak sa kanam bu mu feñ neub gi ngay neub lolé sa kanam gi li ci waji di seen boko fitnalé moy waral mu dem ci say wayjur labat la xamna né yow do tiaxanté ñi mu la waxi chaay chaay faaw mu labal la jaar fañ wara jaar def lim wara def ci yow nga dal di sey sey bu dagal waye bu fekké né feñal nga sol nga ab mini sol lu xar sol ab xapati yok say kawar xéssal sa jëm wacc sa yaram ci biti borombe xalé bu tuddi sax mu ciokass la ko mëna jur sax dang ko rom mu foyé la suko défé yow tamit da ngay exposer sa bop ngir jaay sa bop ñu mën la tiaxané loolu mo law ba ci joxanté loxo bi goor ak jigen jëlale nañ loolu alcorane daf né qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum waxal julit yu goor yi ak yu jigen yi ñaar yépp la ay jarangalé né len nañu dam seen gis yi jigen bu mu jël bëtam ubbi ko di xol goor go xamné bi du borom kërëm di xol taram ba ak namu mel goor gi tamit bu mu wëlbeete ko xol soxna ci jambour wala doomi jambour num bindok num jekke ludul nak dang ko bëgg soxna bimu ko bëggé soxna sallallahu alayhi wasallam neewon na ansari ba ndax xol nga soxna señ lay bëgg may mu ne ko dédé mu ne demal ba xol ko ndax am lu yalla denc ci sa bëtt boko xolé ndax liñ ciy bañ moy ñu may la ko xamne gisoko ëllëg ki sibir ñu yëna ko indi sa ne nga ne ah ki kay nek ni la mel ki suma ko gisoon duma ko tak sey ba dal di yaq sudul loolu haramal nañ nga ubbi sa bëtt di xol jigen ji numu bindok numu taro lu nak rew wax la nak ci senegal fiñu toll ak yakute gi fiñ ko agalé waye ku bëgg mucc ku nekk man nga mucc ni ngay mucc moy sa bëtt bu recc xol tamit sa xol na bañ xol bi mom na bañ man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbi lallahu sallallahu alayhi wasallam wax ku gis yeen lu bon nako dindi ak loxo ku nekk xamne ne president ko man ministre ko man prefet ko man ak ñiko fete suuf te kaw ci kaw ñu am ci ndigal su fekke ne mënoko dindi ak sa loxo nango dindi ak sa lamine mom ken arrêté guñ ko sañ naño wax fiñ tolni ndegam ñi attaquer l'islam sañ sañu def conférence ngir attaquer l'islam ñi nga xamne ñoy ay wahhabis ñu may len droit ñuy defit conférence di attaquer tarikh ak serigne cheikh tassouf kon ñi nga xamne ñoy défendre lu baxet am nañ sañ sañu wax suñ demone ba interdit la ne la mëna wax fa bi qalbihi mo fa sas nang ko bañ ci sa xol bul ko bëgg lu bon li bu ko sebe roté diko gis tamit donte ndaw si risu na la ba ay pojam di la lal saxet na sa xol four na delu ci yalla ndax abdullah ibn mas'ud neena jëm ji nga seccel sa kanam ñagasal ko bam xawla ragal bam xamne moy gi mi moy yalla tax nga won ko ginaaw ni neena yalla dana la ci fay tuyaabu ju reey ju mag kon loolu la amon luma tontu assalamu
1: alaykum ñi tontu nan man duma jëk jox jigen loxo waye suma jigen fekke ma tok mu jox ma loxo duma ko toroxal diko delo loxo dina ko jox loxo ba pare ni ko soxna ci bu ëlëgé bu joxal loxo ñoy ñom loolen di tontu
0: waaw dama fogg ne sharia musharri' bi lañ wara top ay waxam julli kenn amul sañ sañu teural li sa l'islami bop wala say droit bop l'islam ji niko serigne sam waxe won nim ko don waxe ci kashitu alquran ñom yoy l'islam dafa am yo xamne li tawqifi la am lo dafa nek tawfiqi tawqifi moy lo xamne niko yalla indi ab yonentum indi wo ken sañu ci soppa dara am lo xamne li may nañ liberté borom xam xam ñu def ci istinbat jigen ji ci jëm bopam mom lañ warona jangal yar ko ba xamal ko ni jigen du jox loxo goor dafa daganul mom mu joxe loxo yewit daganul nga jox ko loxo ndax joxante loxo du lolou moy nuyo kat nuyo moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na ñaanal ma yiwu ma ñaanal lako waye joxante loxo bi ak liñuy wax ni fekk la nga tok ñu ne la gajaga wala wad wala mbay wala jow wala ki da nga warone jital assalamu alaykum wa rahmatullahi ndax lolu moy nuyo nuyo l'islam kon soxna si boko ne ak assalamu alaykum mu ne la wa alaykum assalam wa rahmatullahi wala mu wax la nga waxat ko ñaanante la ngeen aw yu yalla nangul len seeni ñaan te joxante loxo gi mom bakkar la kon nak bu fekke ne ne nga duma laal sawara waye buma la sawara fekk se ma encaisser ko la la sawara don lak boko fekke non la lay lak boko fekk se rek assalamu alaykum
1: wa jerejef seigne cheikh job neena dafa ma sa laaj ben borom xam xam ci soxna so xamne dem na ba masorte masul am jeuker yalla dogal mu faatu mu laaj borom xam xam ñu wax ne koku dañ koy maye dok julle muy laaj ba xam lolu ngir tital nit ñi ngir bëgg ñu sey lañ ci jublu wala sare amam lu wax ci lolu
0: lolu de mag yow mi ak mom ko wax ñoo ci yëm kep doxaguma ci benn téré ba gis fa ni jigen bu faato nañ ko maye xam xam nak dafa xoot te yaatu te bari waye li wëtte woor shariatul islamiyye jangaguma ci téré yi ngi wax ci walu nikah walu sey walu fasek walu faato téré yowmal qiyamati ci wax yépp ba ci téré tasawu fi gisaguma fo xamni fi wax nañ fa ne jigen bu faato nañ ko maye ndax boko setlo may gi gannaaw bimu faato du ko jariñ dara lu ngui koy jariñ ndax ki nga xamni ki mom jaarul ci yoon demul deful lu jup jëlale na faatu waye innama tawbatu ala llahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin suma yatubun min kharibin lu suñu borom wax ci alquran surati nisa suñu borom kimu warlul nangul ko ak tuub moy ki nga xamne defon na lu ñaaw ba sukuratat nde datan aksi mu tuub delu ci yalla ndegam bo tollu ci sukurat rek bo tuube dotu ñu la nangoti nangulati sukurat si waxtu wo xamne baram yi tambalina sedd cër yi di sedd par cër waxtu wu ruugi ak ci xarxal sallallahu alayhi wasallam ne tuqbal tawbatul abdi ma lam yukharqir des na nangu tuub ak jamb fek agul ci xarxarle bo xasse ba ak ci xarxarle ruugi rotagul waye bo bu fi tuubate dotu ñu nangu la waral fir'auna ba nga xamé ni bi wa kër Moussa jall nañ mom wa kërëm ñu tollu ci biir leggum bahrul qalzum Moussa na rosset yo di musseen dusi geejji riir wuté ko wet gu nekk mu ne amantu annahu la ilaha illazi amanat banu israeel suñu borom dem na al ana waqad asaytu qablu kuntum min al mufsidin gem na ni amul benn bur budul bur bi banu israeel di jaamu suñu borom ni nga xana legi moyon nga ma bu ñëk ba dé ak ci legi dootu mëna ngoti sektu kon ki nga rawati nak ki nga xamne dafa faatu ba nopi mom defal tollul ci sukura tu waye da dem ba faatu ñu sok diko ko defal ak naan dañ koy may borom kër lolu dama fokk ne li nga waxal la illa bi jombul titul jigen ñi ngir ñu baña taxawalu baña sey waye fofu amul fenn foy sukkandiku ci l'islam bané lolu dana ko jariñ nek jombul nak nit ñi dañ jëfëndiko yo xamne li mën na am ñu toxale ko seen yeneeni barab bopp wala ñu seen mbiri aada wala yenen dal ndax xam xamum ni makoy waral faral di waxe nangam amul bul ko wax waye la nek ci tire l'islam mom seigne nga wax ne li mom gisumako ci l'islam gisumako ci sharia te degguma ben borom xam xam bo xamne doylo nako yit ko xamne ki reconnaître na lolu assalamu alaykum
1: wa jere jef ki neena mom seigne cheikh law momit bu nuyo siara la ba nopi da fay laaj bo xamne da fa jëm ci borom ñent tank yi sun borom tawfiqal len lu melne gilem ak fas yi nga xamne ni yonnati alayhi salam dan len war ak fas yi nga xamne ni fas yu melne ngeelam bu nga xamne cheikh bamba cheikh amadou bamba dan war fa su mel non ak yenen nit ñu bax fas yoy ndax buñu démé manam yowmal xiyam dañuy dem seen aljana yi bop wala dañuy am aljana yu melni yu nit ñi am manam ak gilem
0: waaw ni waana lu doom adama di jëriñu fi ci aduna yalla yobbu loola aljana ëlëk te bokut ak aljana kako doon jëriñu fi ci aduna ndax loolu ma ngi ci def firnde ci hadith bobu donte amna ñu ci wax ay wax ñukoy wax khissatu raha hadith bu gudd la sayyidina abu hurayra soloko bi nga xamé ni yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew na fekk soxna fatima di wal xam nga ni wal ni xam xam dem bañ mëna jël garab yatt ci gën ak cour xam xam agu fa won xeer ci lañ daan am gën ak cour niñ ko daan defé dañuy wut wenn xeer dal di koy xoss ba mu def xoot xoot ñu jël wenen xeer dafa xeer xeet wedd yi bam defu kollu nga xamne soko ci dege da nga day melni couber so ci dugale bele bi diko bum ak ndang day takale dugub ji ak tiox bi ñu euf ko so ko day bo beugé mu mok na nga diko riij bu baax bam toj ba mok yaron sallallahu alayhi wasallam fekk soxna fatima di def lu mel nonu mu ne ko no def mu ne ko xana choono yi keur grek li day ci la nek gudde ak beccëk te bo waxon aliyu mu jëndal ma ab jam dana am tiyamaju mag yaron sallallahu alayhi wasallam daldi tibbu ci loxom ci dugub ji dal di def ci gën gi dugub ji di sabbal suñu borom mu dal ci te xeer bi mo dawal bopam di ri bopam bu dugub ji mok rup mu ne ko yow fatima bu neexon suñu borom de mu dara jale la may xeer bi waxtu wu nek da ngay tibbu dugub ji def ci rek mu dal di wal bopam ba mok rup waye suñu borom daf la war lu ngeneel lu reere eulek nar la ko jox ci aljana te bu la bayiwul nga son ciono bi do am lo
2: la
0: dal di wax dañu ne ko uskuti ayatu harrahat nopil yow xeer bi xeer bi ne ko giñ na ci yalla mi la yoni ci deug duma nopi ludul ne dang ma garantel aljana yaron bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow nga di doj ragal aljana mu ne ko numay def bu duma ko ragal yow la deg ci sa alquran ji nga wax ne khu anfusukum wa ahlikum naran waqudha an-nas wal hijaratu 'alayha mala'ikun qilazun sidadun la yakhshuna allaha ma'amru wa yafaluna ma yumrun bunam jeex ya wax ne sawara buñ fa tabale nit wala xeer daf koy yok tak tak manam nit ak doj ñoy nganjal sawara ñokoy yok ñokoy gëna jaxal kon nak man fawuma tit jibril dal na cipp ni yaron bi sallallahu alayhi wasallam borom neena xeer wi bok na ci xeer yi tabbi aljana ci njende fatimatu ëlëk aljana lañuy nangu moy kenn ku nek jëm ja nga andalon fi ci aduna yene bok aljana ju ngeen nek te lolu yëmul sax ba ci nit ñi ndax sa soxna ñaari wax mo ci am ci fuqaw yi soxna si jigen ji bu faato jëm aljana borom kërëm faatu jëm aljana ndax ñom ñaar ñoy bok aljana akay Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu bim datan fatu dafa wax soxnam ne ko sama ginaaw bu la genen gor tak ndax ñaan na yalla bam boole la ci sama soxna aljana ñu ne waaw kon legi fi nga xamne dess na ben question moy fan nit jigen bi ñu dafa sey ak borom kërëm bi nga xamne moko jëlon ci ngankam borom kërëm bobu fatu benen borom kër jël ko bis penc suñu demé ñaari borom kër yoyu kan la ci soxna soxni di bok ci ay jigen horul aynam ñu ne fofu ñaari wax mo fi am yo xamne borom xam xam yi gisuma kenn convaincre morom ji ñi dañu ne soxna borom kërëm bu ñëkk bako jëlon ci ngankam nga xamne koku bu doon dund du am benen borom kër koku lay dem ci kërum aljana ñi ne dedet ki nga xamne ki kay bi mi faatu ci ak cianam la te al umuru bi khawatimha lañ wax mbir yépp ma nga ci mujj ko kay mo wara nekk borom kërëm ñen ñi wax joju ñeneen indi salisul qawli moy dañu wax ne dañ koy def lo xiyar manam dañ ko daan tanal sa ñaari borom kër yi bu la ci gënal fofu mom mo am mushkila tuti nga xamne yalla xam nu koy atté ndax mbirum bis penc mbirum ghaibu la fofu dal lool la amul luma fi tontu assalamu alaykum rahmatullahi
3: wa barakatuh ay bayit la yo xamne dañ ko dajalé ci khasside serigne touba yi la ko jëlé amna ci yo xamne sax mi ngi jëm ci wéru koor wi ñom ci yeneen yo xamne ni rek day gëna namu talibé ngir ñu sopp serigne bi ndax degon na ñu ne way nga sikkel sal ina tanzilur rahma bu baax ñooñu mom waxtu mu leen waxtaan rek yeen mandé suñu borom day wacc mu bëgg bu fekké na japp leen ak léral ci bay yi ak mu ko mëna gëna dégg rek nga dimbali ñu ci waaw bi nak
0: allamani bi annani uhibbu ilayhi min ghayri wa man yuhibbu sama borom xamal na ma ne mako gëna sopp man la gëna bëgg ci keneen ku dul man ak ndol mak mi nga xamne def nako sopp tamit mako gënal keneen ku dul man waw sopp giko suñu borom gëna sopp ci bindé fi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith ne suñu borom tabaarak wa ta'ala sa su bëgge ab jam ci pey ba da fay wax sayyidina jibril ne ko diw ci suuf sopp nako yeneel ma ci goxi asaman yi ne len diw sopp nako su ko defee jibril yene ci goxi asaman yep ne allah subhanahu wa ta'ala neena sopp na diw su ko defee lolou dañ koy daldi wacce ci suuf def ko ci jaww ji nit ñi diko noyi mu nek ci ndox mi nit ñi diko naan nek ci gacce gi nit ñi diko lek dañuy bëgg jëm joju mbeugël go xamne ge duñu xam lu tax fekk na dogalu suñu borom la subhanahu wa ta'ala gis nga lu jitu lolou motax nga gis suñu tuba wax na fenen ne ba aqila bi ila shukri man sakhara lil khalq baqa idha ma za'ama sama khalima sama khalima nenañ ma kay ñu sant yalla mi nga xamne mo la tagatal binde fi kon lolou day daldi duppo ak hadith bobu yanabi sallallahu alayhi wasallam wax lolou liko waral moy sop guko suñu borom sop sop loko kep ko xamne ki nar nga texé ndax suñu mom jëfëm ak lamuy def du tégué ci illa suñu borom mom kenn duko wax la yusalu amma yafaluhum yusaluna kenn duko ne li nga def lutax nga def ko.
2: Vous écoutez
4: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiener FM et Lergui FM.
5: Salam alaykoum wa rahmatoullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéy dina baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbok yi delu seen seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xam na ko présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur Tiener FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jéter ci nuyo bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacké mi nga xamné moy khalifa général de Mourid diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu Mbacké ak mbolam famille Mourid yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
5: Masha'Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél sëriñ ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuar kal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum faj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo
6: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu faj febar ak walu dimbala jami yalla yi xettali len luma donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan naw al waliyu salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak walu yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salu mo liko wër dakar gi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu
7: nga xamne
6: li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
5: ci warkal
6: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji moustapha niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagg tubab lepp ne di tek ci adina dana ko tekki way gisuma mu nek president xam nga lol tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama sëriñ nek sama bojur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
5: tarbiyé ko
6: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem geureum ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar geureum na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu legi nak bima defé do par ay fan nañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla mayna ma ci dara
5: torkal
6: ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma jël ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am du affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak sëriñ ci febar ba te bañ len bo rek bañ ñëw ma duggu sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñu afkat wax deug yalla ñu koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
5: tawakkala ma sha Allah wa ndax loolu def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaaytu couleur yi Daouda Fall ci wetu jumaaytu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77 242 63 19 77 seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tawarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolu nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city seigne Makhtar nak day jëflante ko am ndoxum city
6: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gu def ma mu jey yeb
5: machallah
6: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine té ño xamne ay at ñi koy fajj mu teh da nga wax na garab ndoxum city gi ma yor kèn du ko naan semaine té wéro té garab gu da fay fajj ndoxum ci da fay hémorite di fajj niou carton ci walu sey
5: nam de da day la re dal
6: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
5: ñaar fukki febar
6: non la ko jangé ki mako jangal non lamako jangalé non lamako waxé té lolou deug la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi luko upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré da gëm na sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
5: ma sha Allah
6: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna émorite la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay rag na tag tiki jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kan ma sar la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité yow ya wa dem ci roñ señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la faju
5: enori dek
6: tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakar ci la ñe benen mère juggé geejaway ñi wax famara djouf juggé geejaway ñew bimu ñewé daf bimu togañ jano dafa joy bu ma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal na sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won dama tok xal yalla duuma dama fen
5: allah akbar
6: way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wera ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñett yo non la ñew jël ci garab ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina ma wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy ba garot kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig mënum dem hôpital dem ci serigne ñu ko xibaar ko ben serigne bi na guinée bissau serigne bi ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lu ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne ju fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngay ne dam fa mo lay faj
5: allah akbar
6: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wer pelet tay ji del na ci liggey bu rom mo tagal ki man la febar do
5: ko gam
6: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
4: machallah
6: mission la ci yor
4: tarkala
6: suma ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko tapel lu lay jexal emission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne kep ku am fiar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggey ñabar len bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
4: tarkala
6: ay mo am na yo xamne kep ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam jogé won inshallah taala
4: ci kat ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu ciaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
6: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
4: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
6: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegge sa bob day metti sa beul yi xissan sa nopi di ri do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci di ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine bañ karam mu nek kuli bu ko dine bañ karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
4: day mag dal
6: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
4: waaw amin
6: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu jek bopam bu dalé jigen da fay gëfay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bob bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassal fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
4: bala semaine
6: ci katnu yalla
4: tarkal machallah serigne makhtar même que hémorite
6: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan man tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndigi li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
4: mom la ñaan
6: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
4: comme nit ak ñi naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kel liggé
6: oh hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom da la musiba naaw la mom téy téy sa ngora do mëna sey motax fek fajjo bam dañ ngora gi du ñew bari na ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba waxe fa ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
4: waaw
6: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
4: waaw secret bi
6: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digal ci lay dak comme man li ba
4: ci lay dak
6: waaw
4: masha Allah am digal dal
6: am digal
4: rawati na digal waliyu yalla
6: digal walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo senegal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh abdou mbire mel senegal
4: werna
6: xol mam modou mbire mel senegal
4: werna
6: xol baye ni mbire mel senegal
4: werna
6: digal la jugge ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
4: masha Allah
6: bu doto sen mbiri bu doto digal bu jugge ci yalla jeexal bu yag
4: wallahi deug la
6: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala len yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barke ci kergu lañuy tok da ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
4: mashallah
6: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
4: kul
6: innal fadl bi yadillah yuti ma la shaw wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen la jox ko neex yalla may ngeen ci rew bi nañ len nangul
4: deug la mashallah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal mashallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
6: amna ci yu bari
4: dama
6: la garab man na ci gëne téméré garab ben bokku sama téré sa amna ko ci
4: téré
6: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do maara ma kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
4: ci alcorane
6: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nang mu fajaale ko
4: seigne Makhtar ndax fajj mi traitement lay doon wala
6: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss amna ño xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
4: ba ngay wér rek
6: lañu tekkaliko amul jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat ni ciow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna jox na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
4: machallah tarkala wax nga ko legi seigne Makhtar muy walum niu carton faiblesse sexuelle mbokki numéro seigne Makhtar moy 77 242 63 19 faiblesse sexuelle manam bu bokku tok tele sax moy gor go xamisine day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
6: dafa am faiblesse sexuelle xolna sexuelle dafa faible amatu dole am maladie sexuelle go xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj ba mu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
4: febar bi nek ci yow
6: mom lay fajj
4: deug la
6: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
4: deug na la
6: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
4: ndax lan
6: mo ci gën do la ci bari da
4: dis
6: do dafa dis lu leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana señ ñaan sa garab bu day yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré deretam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doole mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébaré feba sexe bi day gëna niw doole légui nak garab sama gorange bu suma loxo joxe daf lay wëral ci dérèt wëral ci sëddi wëral ci xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga ko paraga pour laaj mako ah yalla nga am do bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
4: amna doole
6: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi keukere gud laytu qadar pourtant du né wër la yeenti bi néna diké sa jabar ci benn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ak
4: Allahu akbar
6: hadith muttafaqun alayhi la yeenti bi né diké sa jabar ci benn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ak talay do qadri jamu yalla juné wér la
4: juné wér
6: kon sey forza kon gor ni yalla moñu daganal jigéñ nañ la tak mais nañ am wér guñ len mëna jëfëndiko wé yeenti bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goñi bu gëni sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lool farata la
4: farata la deug la
6: kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñom tak do ko malal dara
4: amna sey yo xamné yo
6: ko na sey yo xam du sey so wér de gënam faju ji da ngay dem faju ji wér man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal mais gor ñi wër mëna denc soxé man leena jarignon lool moy yoon man nak garam yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la xadir ak mursid ci digg wala suñ ci dañ jaa
4: Masha
6: Allah. Waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral nak.
4: Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy Ginaaw Raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka mën na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
6: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal doon bay fatte dara ci téré bi cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangou nako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
4: bu chronique dal
6: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muñ te wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bob mo muñ te wër nit ki mu da ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metiwul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki mu da ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ni joxat febru xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la ama telephone manako comme nga fon muno giggen sa keur sax yow baama yoni la tiak bu yoni garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dina ñu bu sa keur ñaan la yalla
4: ma sha Allah
6: kenn ki sama koñ le tek bañ mako oy wone fek muy beureng ma manako tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ma bind safar ma sa sami wala mu nan ko akay bi dañ ci saasi
4: ma sha Allah
6: febar yep lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fa dañ yo xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat muñ ta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
4: nasala
6: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus du ko xawal ma sampé
4: machallah
6: lol def na ci lolu jeex bo le nga dugg fofu
4: deug la werr na fofu lañu jëm kay seigne bata ndaw waxtu waagi dem muy lu demeni kon
6: walu rap jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimne
4: ma sha Allah
6: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
4: torkal
6: deug febru rap dama koy fajj
4: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lol
6: wañ wallahi la ghadi ma ngay wax autorité nalen lepp luma wax fi deug man duma fa febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rap bu la baw day dé
4: mo rap yi ci bopam
6: bu la baw day dé for force dayo wadi ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bindal garab go xam yaram da nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wër mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy def mëna xala señ ñaan mo na ma safa arab mo bu mo indi safa señ ñaan da bay ray bu mo sorti safa señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bi bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
4: inshallah
6: mo ra febr do koy fecc
4: torkal
6: febr bu nit di febr fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
4: amna ño xamne liggey len sono mom
6: liggey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ñu dul jeex ñu liggéey lay bañ teud febar ba yaakaar né ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma faj leen lo xamne bama leen ko jox da ma leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñu jox da fay dañ dem ci kap neeku
4: dañ ci kako def
6: kako def su féké né pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah oui mom da fay dé parce que lolu djulou ta déego ko affaire bi dañ na ciow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi mëna nga jël paka jam sa bop ku lay té
4: kenn
6: ku jël patal pal fatal tiré sa bop guy té
4: kenn
6: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel fajna ci ay nit ñu xamné bim leen dalé wër lañ fu nekk faju mu té ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñaleen defon febr teud
4: Allah
6: ko mi so ba waji jeex munuma len indi
4: ma sha Allah
6: waye defna ci ay kemtan
4: wa emission ba nga waji jeex comme ni nga waxe rek xamna emission mom du doon ben faaw ñu xol ni ngay tolle ndé insha Allah diko numutati
6: waaw diko tolle wat
4: waaw bu ko defé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré njaay ak lepp
6: aduna bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fess del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ku am bayra aja bokk nga ko amul bayra bokku ak xam xam mo meuna yor hatta walu serign wote kan yek ñep ñam bayra serign bi doxna
4: waaw
6: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga bay ba ci plafond ba ba ya nga xam ne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
4: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggono tejé la ji
6: sax nak ma léral la ba lér nañ
4: bismillah
6: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
4: amugo dara
6: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak ray la di
4: waaw
6: liggéey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggéey dila japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñëm
4: do am jariñ
6: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu féké la liggéey nga fébar fo ñëm té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kaara nga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
4: deug
6: boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
4: wallahi
6: ñu dem fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan tok dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yonde ko ciaket musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne mo wër nako ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant ci nga ankuma ñinga réanimation
4: Allah akbar
6: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tuddul kenn yow safra rek sango
4: safra ngay sango
6: rek bu am bo bëgge dem galaaj ma tege lu nga tak sa yoon bu mu di ne doxal dox fil filale dinne ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
4: machallah
6: xam nga yoy yoy sekk na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buur yi bandi yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
4: deug la
6: li ma ci xam du jeex
4: deug la yow
6: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
4: baxul de
6: damono ji la da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
4: machallah
6: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
4: wax
6: teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wamna ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu mala xamone ken dula def ni buñ xamanté won ken dula def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant ak couple ci bayre ka di am len karange gu meur seuk
4: machallah
6: bala ko ak bayre
4: karange
6: bayre ñoy mëna ubeeku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaanal nit mu tukki ñaanal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
4: machallah jere jeuf xamna waxtu yu man na
6: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to sumay wax damay tang
4: ni mo
6: ba nga jéggulu wa ci cadre yu mujjii dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum changu muntaxa mom sax suñu bokkon sax mamam ñaan da sant
4: machallah
6: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
4: may
6: ko bir sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Nian machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Nian ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
7: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantiba FM, Tiener FM et Larki FM.
8: Salam Boki, Taysir High Tech, ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone. Mo leen andil xibaar bu neex bi le, xibaar bu yes bi le. Ak Taysir High Tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent weer ba jurum ben weer. Manam dir 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy modèle pop spark camon ba ci tablette techno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lébal la ko nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir High Tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabisi man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum telephone model bo beug ci techno infinix ak etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na telephone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu maxit wa mé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dirum jurum ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbok yi lolou mum fi rek ngeen ko degge gaaw len mbok yi bu len ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir High Tech ken duma fa jitu da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyef lool yow ya mom li me waja wax muy faal communication wa keur khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bép téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di itel mom itam modèle bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy danu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci colaban ci robinet serrer képp kuy ñew wala ku ci bëgg yéene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 32 kon nak magok jaaxle jeexna ci walum telephone ak faal communication wa keur khadimur rasoul nek fi ci colaban ci robinet serrer di jaay telephone en gros ak detail ak bepp accessoire telephone bu ngeen soxla yitam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wer faal communication wa keur khadimur rasoul dal li len taxajok moy fajj sen jaxare ci walum telephone.

0: Mingok, dëgguñu ko dañuy wacce son bi tuuti rek.
1: Masallah.
0: Xassida gogu moy.
1: Hmm. Alhamdulillah. Hmm. May lamay leen doon jinjé légui rek. Hmm. Mu doon baatu ama am solo.
0: Hmm.
1: Nga xamni sëriñ bi wax nañu ba mi génné Djolof.
0: Hmm.
1: Xassida gogu mom la talif. Hmm. Alhamdulillah wana wakil. Kon moy wax na la mam day jangal ta tawfiq gu gumat sekk.
0: Hmm.
1: Ñu xé tawhir moy nga jël lepp jox borom bi def li nga war def nak yow.
0: Wakilu ci yalla wala
1: wakilu ci yalla moy wakilu ci borom subhanahu wa ta'ala wakilu ci yalla moy nga xamne yalla yor lepp yow li nga war na le nga necc ndax mo ne man yatawaka ala llahi
0: fa huwa
1: hasb ku wakilu ci yalla jël lepp jox yalla yalla yalla teyel la bafam amna fo xam sa day wax ne wa yakhu wa yatakhala ci yalla makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib man commerçant la gissel ni yalla indi client nga jël lepp ne ni yalla ya ya ya yeb yalla ne jek jek re ben way ñew jënd fa lo xam foko
0: man sama boutique bi yalla yor lepp
1: wa mu ngok moto facture nga giss nit ñew jënd lo xam foko
0: man ba xaar ma joxar ko tay sax yalla yor lepp xaar ma xaar ko xaar ba xam lay wala du wala bo demi wu non
1: wa non yalla nak bokoy jox do ko jox de xaba jox ko ngir abli yow nak ko jox yalla tax
0: man li nga wax deug yalla
1: xam nga president dama nit ki done genn
0: waaw
1: ni xaaral ma jang ayatul kursi ngir ma deme am dara man am do ko am de na yeu da nga jang ayatul kursi ngir am
0: waaw
1: wa jang ayatul kursi ngir yalla rek
0: ngir yalla
1: ta misal rek jang ayatul kursi ngir yalla boko jang ngir yalla wone bo da yalla defal na waye dañuy bañ nga ni xama def li ngir am li
0: xama def li
1: ngir am li
0: ngir am li
1: ndax wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun
0: amna ben auditeur de bo am ci li bi
1: bismillah assalamu alaykum
0: assalamu alaykum ñewu de xara ma xol ba am xeyna ci man la xara ma xol
1: matay mbokk 88 620 06 ci gën bokk yeen tamine seigne ndjay diouf ñu koy nuyu gën ñu ko deug
0: man ndjay diouf waaw
1: man ndjay diouf waaw auditeur bu
0: am solo mam cheikh bala auditeur bi ñew
1: waaw
0: 88 628 06 18 non nga ko fatale amna solo lol
1: wa nañ ñew
0: xam nga mak baye ousmane dañ doon waj ben émission
1: baye ousmane
0: lu jëm ci tay ji ni ci walum tam xarit ji xamna ciéré yek yoy non la ak yi nde taaji bon ji wala yi motax ma bëgg ko jëri
1: wa ciéré bok ciéré
0: ñu xol ba xam
1: mom dañ mëna
0: baye ousmane ya ngi dégg wala allo ah man ma djum way bismillah
1: wa bo mujjibi la
0: ñu lijeenti ko rek kon
1: wa bo mujjibi wa bo mujjibi la war doon wa kon rek mbokk 88 628 18 bay mo rijeeri ci lam rasade ñu ngi lay ziaru bax di doon rakel bajan fa am fal ñu ngi lay jaalawat sa rak joy yi muy seigne aline fal ñu ngi fay jaalo bax bax sa xam yalla na yag seen loxo di ko ñaanal yalla sono fan ñu ngi lay nuyu bax tamit di la ziar di la ñaanal yalla sam la dafa la tawfiq sunu doom soxna awa fay sunu xarit sunu soppe ñu ngi lay nuyu bax di la bal wax tamit di la ñaanal yalla non lay nuyu ñep rek soxna ami jann ñu ngi lay nuyu bax bax di la ñaanal yalla yaat itam yalla dafa la tawfiq ak ay seigne mangone fall ken dal faté ñu ngi ziar seigne cheikh diop quartier altieri nañ lay nuyu bax di la ñaanal yalla itam yalla defal la tawfiq soxna anta diop mbarom diop wa kon 88 628 06 18 ñu jël mbokk mom mbokk bi assalamu alaykum wa kay assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ba alaaji
2: bam cheikh lo
1: ñu lay ziar bu baax
2: alay ziar bu baax lo
1: jere jeuf bop
0: wa ba alaaji
2: bam lay ziar bu baax
0: ñu ngi delo ziar bu baax ba
2: tay mom dama la won na diglu rek
0: ndaysan
2: dama fi ngeen nek dafa am solo torop ma sha Allah yalla la yalla bay bu fa def bere
1: bere amin amin amin amin ba alaji
2: samale sama jom ci baga xal xadim
1: est ce que
2: di yalla so mu taxa bakke yalla baye ko ci karam makaram makaram makaram makaram
1: amin amin
2: ak deug wer
1: amin
2: ak wer le
1: Amin. Amin, amin. Eske. Amin. Amin, amin. Eske. Amin. Eske.
3: Attajabuna wa tadhakun
4: mango
3: lolu fofu la joge de hmm degg na la ñuy wax naan bi taaja baaxat sama taaj gi ak yu deme non
1: hmm
3: yefu donga daara yi la de
1: wa ñoko mom de mang koy wax leg
3: donga daara yi ñoko mom
1: hmm
3: momulu tam xarit nak ndax ba tu tam sax tam xarit bi moy bis bi dafa neexa neexa ba ku moytu tam ci sa xay
1: hmm
3: fo dem lek nek dina gagn nek nga ñu naan ku ci suul doto suul
1: hmm
3: kon ku ci moytuul tam sa xari ban mi fofu la joge de waye itam donga daara ye ko mom ndax ñoo ñoo doon wax ñoo daan dem di yelwaani
1: hmm
3: li ci nek lepp ñooma
1: hmm
3: ñoo ci daan bind ay ciire
1: hmm
3: ñu xeye ñu tak ko
1: waaw
3: ñoo ñu daan wax ñoo waxoon itam ni bo xeye jant bi yaang ci seen faatu bintu
1: hmm
3: soxna faatu bintu ya rasulullah
1: hmm
3: loolu lepp ci jamono gi nga xamne diine dafa tollon ci propagande ci de yelo hmm diine dafa tollon ci propagande ci de yi ba borom xam xam diine yi indi ci lu ne ngir dum loolu
1: hmm
3: bo selmo da ngay tissolu ngir nga mëna gis faati bin ki ya rasulullah ma nek ci jant ba
1: hmm
3: jalan dan di kopp yi bu rere ba no fi kopp nga xamni bo ñaané sa lo ñaan yalla defal lako bala dewen lolu itam ñoo lako def lo wor
1: lolu yefu ci adolo
3: ak len ko debbi ñu la debbi yefu ci adolo yu donga daara yi ñoo daan donga daara yi lu bari lu ñu dugg ñoon ci dugal
0: Mam Cheikh da d'accord day men da
1: No no kopp bi mom
3: dugg non ci duggal propagande ci jamono ay propagande la won
1: hmm
3: ñoonu daan wax itam sama taaj bi
1: hmm
3: bala ma koy bay
1: hmm
3: won nañ mi jé gis nga won nañ mi Issa lu ci top
1: hmm won nañ mi Issa Hawa
3: akalel
1: ma dal la sahib ko ma Hawa
3: wa ñem ko gis nga ci ma tan la
1: Wa ma khawa
3: Wa ma sawa jappal ma yoyu
1: Wa ma khawa
3: Wa dede jappal ma ñet yoyu rek
1: Waaw
3: juroom yoyu
1: Waaw
3: sama taaji gi bala ma ko bayyi won nak mi je lo ci tekkon
1: Isa Hawa
3: je lo ci tek
1: ma dalla
3: je
1: sahibukum
3: sahibukum
1: oma khawa
3: oma waje gis nga ko kon nga xamna ni lolou ñun moom ñu ci dara sar wango sama taaji ki bala ma koy bay gis nga ko won nak mi
1: sahawa
3: sahibukum gis nga ko ko koma oma wa mo lon la lepp ngi ci sar wo lepp ngi ci saro te itam gis nga ko dañ ko xajjon ñetti xaj
1: waaw
3: donc dara yi dañ ko xajjalon ñetti xaj xaj bi jëk bi dañu ci daan hadith
1: waaw
3: benen bi dañu ci daan yett
1: waaw
3: benen bi ñu defon ko yef donga dara mu neexon lool ñu daan ko fecce ndax sama taaje gi taaj woon sama taaje gi bala ma koy bàyyi bu mu waxee loolu danaan day jigéen jili di lay wax lu baax di lay wax lu baaxee bala ma ko ñaari malaaka moo lay jóg ay mbir wax la ci wax baax ndax julli nga ndax woor nga
1: sames
3: bum koor ak yooyu boo ko defee ngay dem àjjan suko deful da ngay dem safara muy benn saan benen xaaj bu jëk bi benen bi ci top mu waxe ko noonu benen ba ca top bu jeex ba mu wax la ni ndonga njaay fa ñul ganaar gu moo toog ndonga njaay fa ñul jant bu lakkitaat jonga njaay fa ñul ainsi de suite loolu ma cay topp ba topp ca mu door koo tëj defoon nan ko daaw fekkee déwén ren danay baaxantal mu jeex tàkk ay boo ko bu ma la ko waxoon ca na nga xam ne noonu la amee
1: waaw
3: nga gis ni dafa tégalote rafet limay radio tax ni ma ak woté motax ma yank té xamna ni amna ñu nek sama ginaaw nek kon dana ko def stage bu ci tambali ko ba mu jeex nga gis ni ko man ñi daan def lu ba fekk ci nekkon
1: sal deug la
3: waye nak yeen bi ngeen ñëw yeen xalé yi da xam da ngeen wéddi mag ñan ci yamu leen xam am moy donga dara yi dess yi
1: waaw
3: indi ñu diiné ju bëss jo xamné ci mag ñe mom bi ñi indi won tarixa ye ñi indi won doon jangala diiné yoy ñom dañ ko defoon ba ñu jup ngeen wéddi leen ngeen ñëw wéddi leen ci indi wu leen ci lutané lan ci mag ñi bayyi won noné ko mag ñi bayyi defé won nono bax waye di ngeen ñëw ci ñu ci ayu bi ci dola alors di lu yalla dakal li lu nangam nangam ñu ngeen ñeen li yalla li ngeen wax ni nak ni yalla loolu la wax ñun mënu ko def ni
4: waxtu yi day waxtu yi da nga yéxa duggu baye Ousmane
3: tane wul ni la yépp yi démé xëñna buñu amaté jot
4: suñu jëgoon dañ lay invité rek ñu far def émission bay suba gi suñu jëgoon def
3: sopp ko rek lu bari lu bari bari ci taaje bon ci loolu ko defé won waye du yëf ciëtu dé
4: amna xamna dina dinañ la jëlat ci émission dimb ak tay ngir ëlëk
3: bu ñu dugg ci diiné ji
4: mëna xamna dina wax wa dimb ak tay ngir ëlëk buñu diké inshallah
1: wa Baye Ousmane
3: wa
1: man saaru wa najmi bobu
3: wa
1: dañ ko nan tari ba mu jeex
3: wa
1: mo ra ñëna wax na duñ ko bayyi te jeexut
3: waaw
1: ci biir nak dafa am ay warate nga la wax non sar wi
3: waaw
1: ñaar dañuy tarba yag ñuy wax wolof
3: waaw
1: dira fatale wat do yalla da la bind bo lak ñaari malaka
3: waaw
1: bo defé lu bax li la bo defé safan li la
3: safan di li la
1: bamuy jéxal na mun afamin hasal hadith tahjabuna wa tadhakun wa antum samidun fasjudu lillah
3: waaw
1: wa mun xana do len yemu
3: am nga taaje bon da fay firi ni lu muy firi asar Allah ya bobu dafa firi ni xana xamulen ni teeman yep mana
1: waw xajo
3: da fay ñu ni alay alay lu mu firi
1: alay
3: ah
1: alay moy wa alay ci ñun
3: wa ci ñun
1: waw
3: ñu ni alay
1: waw
3: xana xamulen ni lepp mana
1: wa ñun akay
3: ñu ni ci ñun
1: waaw non la dama wande machallah waaw
3: ne solo ni wax yepp nekul di
4: bay na waxtu bi man na xamna mam cheikh ne melna ni d'accordout a 100% nak bay waxtu bi man na mom
1: djéjou fay sa abdou solo machallah abdou solo wut yalla dugg dina deex lo
4: waaw
1: machallah kon ñu koy sante ko gëreum
4: kon ma bassman de ni wax moy yene yaq yefi
1: waaw ay nak buñu amone temps dinañ wone ni ñen ñoko defar na xam nga mang la na tajebon ñun donga yi ñoko daan def ngir amone occasion yalwaan yalwaan la won daan ci duggal nak war nañ mu gogou xam da am warate yi bari ci biir ñukay jang diko tari nak xam nga donga daar ni ma xoromor di taccu xet yoy yef jog yef donga daara la waye nak limu wax nonu bima warate ñen koy julli nangam mi
4: la dañu ci yalla leen xana woor leen nangam
1: kon mi ngi waxane ni kon jaamu len yalla ku jaamu yalla li lay am ku jaamul yalla li man na ko ci fek bi mu ne bay dal na mun waxa do na yemu nak ci li ma lan wax way joy len way waaw ndax ku yemu da nga dem ba sa xol fess nga joy mu ne yemu len way joy len way ta ngeen sukkandi ko ci yalla ta fasjudu lillah na ngeen sujud na ngeen jaamu yalla te yalla rek tax yey mu ci jëna ginaar gu ngotot ak yey day waré di jid dog ba ju dar rek lu ñew rek bax
4: ñu bax
1: wa lu ñew bax yow xam da kër gën la xam yey
4: waaw de tarkal
1: waxtu mat na
4: tejé ko rek fatali bisub suba gi wor gi rek inshallah ahma kebe da nañu may lool donte ne mom du wor xana war nañu may ñu soñé ci koor gi rek
1: ben
4: 2 minutes wala 1 minute
1: kon dal ku ko man suba nga wor
4: Baye Ousmane na nga wor de
1: waaw ku ko man bisba
4: nga ma yok problème nak
1: bis bu am solo la ko ko dal na nga ko war inshallah te ñu wajal bisu ñaar fuk fan ci muharram moy bis bi nga xamne serigne bi ci la delu won ci borom subhanahu wa ta'ala ta waxon ni yow suñu borom yalla nga ma defal bis bi gën ci samay bis moy bis bi nga xam mo la tass ak yow cheikh nusfa digge won ci ay digge yu bari bari yalla nañu yalla defal tawfiq taysir
4: lañ
1: fekk ak jamm
4: amin ya
1: rabbi dina santat dila gërem ci occasion bi ñu may ñun tam ñew fi di leer inshallah
4: ma sha Allah
1: ñi bëggon dug ak ñu dug ak ñepp sant nañ leen
4: waaw
1: di leen jox dajé suba 20h30 japp 22h
4: inshallah
1: hayat salihin
4: xeyna da nga ci ñëwaat ci hayat salihin sax ci cheikh mustafa djé
1: grand waaw inshallah
4: mo ki muharram ji
1: xamna jombal bay habib gay jombal na ko mëna am yaakar na
4: waaw d'accord
1: inshallah in urid ila al islah mastata' wa tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejef ya oustaz mak bay ousmane non mala ko xere rek programé won nañ émission bobu ba tay ci kuddi lañ ko bëggona def xeyna nganta waral mu jut soti waye émission bëggon nañ mu am tay yi ba digënté 21h ak yoy motax sax ñu jël ko ci téléphone bi ngir rek yu am solo yi nga xamné doon nañ ko wajjal waye ni nga wax dana gëna ya tay yoon yëmul ci ben inshallah bu ko défé kon yalla mi borom jamm ku mu jamal nga am jamm yalla nañu boole défal jamm bi rek biti aduna ka lahira zahir ak batin jërëgë jëf
1: amin
4: ñu yendok jamm ko
1: inshallah ahmad

0: ki wa media bi moy nañu def nañu téé ci yenn information yi té nak ku wax deug ta xamné da nga wax né da nga xamné information yi mom media yi bar nañ ay ñoomté wax deug li deug té deug moy bar nañ ay ñoomté mom ndax lépp lo xamné dafa mom bu jale taal fitna lolu kenn mëru ko jallalé lépp lo xamné manam affaire privé la lolu kenn mëru ko jallalé donte la am nga sañ bi ndax ñom mom loi yi ndekam ali ousa ali sal di wax loi trois mom modul dara ndax jël ak ke jox ki ba ki barale ke amu dara loi trois lolu dong la kon nak yoyu nañ ci baye xel te kilifa yi di waxtaan ak njabot gi bokko na ci li tax jamm man am kilifa yi ni waxtaan ak njabot ndax kumpa baxul kumpa mo upp aw ñey fuf nañat ko way kumpa mo upp aw ñey njabot dang koy wo di waxtaan ak mom mu xamne yew mi ya ko yilif waye fekke da nga baye sa njabot rek ñu wey do xam fu ñuy yenn do xam fu ñuy fanan lay seen yitt do ca taxaw ba nak bëgguñu teunk fi nga bëgguñu teunk fu dool mom du mëna am kilifa yi nañ teunk njabot yi ci di xam ci li ñuy nek te di leen wo di waxtaan ak ñom te li jënd seen problème ndax bar na ku dem ci média di wax kenn dako taxawul kenn dako teyewul rek waye buñu taxaw won teyeko do am jot gogou waye nak ndekam nit ki mom ya ko wara teye war ko taxaw difoko day recc ci ku recc nak day fital di wey rek kon te fitna yi limi bari lu ci tak lu meuna don ay wax akoy tal wax moy sawara wi gëna dangereux te lum xatal fay ko du yomb togal waxtan rek mokay meuna fay kon nak ndekam wax moy tal waxay fay waye señ li tak bala mo tak nañ waxtan fofu la defene buñ fi delo dañ jamm ji den mom dañ del ci wat salam alaykum
1: jerejeuf señ ji li mbacke mu señ mahamadan jobbe jerejeuf mbok yi nañu ando di bolo nek ben te kilife yi nga xamni no jiti di waxtan ak seen njabot dina jiti li buñ ko defé bokku ci li nga xamni dana tax jamm am ci milem rew di senegal way ci teunk adina wërngal kep batu jamm bi la won ci radio jant bfm touba radio bi wote jamm ak jappelante wonante gand ak yakar ak serigne djili mbacke mu serigne mahamadan jobbe benen batu jamm ci yenen waxtu jangene jef
2: jant bfm
3: batu jamm bi wote jappelante ak wonante gand ak yakar
4: a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi samin alim min sharri shaitani rajim assalamu alaykum mbok djuri ni mbok talibey mbok yi teewul ak baye xel sen emission bu mag bi di leral xam ngeen ci and ak serigne mortala bu ko defé kon mu emission bo xam si de len koy jappu day am ci radio bi di tiener de len koy jappu yeen mbokk yi dul emission bi bu ko defé kon manam damay ñëkke ci fièvreu goor gu tele ci walu sey fièvre bo fi leral dañ koy safara faj bu wër dañ abal la te bu deñé dootul ñëwaat goor gu tele ci walu sey lan mako indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëp da fay indi tele ci walu sey to cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey fièvre infection day indi tele ci walu sey fièvre bobimètre day indi tele ci walu sey fièvre tankimètre day indi tele ci walu sey fièvre ndiglimètre day indi tele ci walu sey fièvre hépatite A ak fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi tele ci walu sey tox cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey lepp li xétu sous xétu drop day indi tele ci walu sey moom it dañ koy sa safara faj ba wer dañ abal la te bu diñé dootul ñëwaat ku bëgg faju da ngay woté ci numéro bi dang koy bind ASRO ko sa WhatsApp wala nga waxal ko wala nga ASRO ko sa faalé wala nga bind ko ci kayit muy 76 369 27 27 képp ku soxla garab wala nga soxla ay ñaan bo woté dañu la indil say garab indil la say ñaan wax la ni ngui koy defandiko kep ko xamni ki da nga soxla garab soxla ay ñaan da ngay woté ci numéro bi bo woté dañu la indil say garab wax la ni ngui koy defandiko man nga woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 26 369 27 26 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti di ginaaw gi metti fo mëna nekké ci Dakarou ak dëkk yi wër Dakar wala nga nekké diwanu Tawampal wala nga nekké diwanu tangej bo woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab yi da fay and ak tur yalla and ak alcorane karim motax ku ko naan wër ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre hépatite A

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mang leen di nuyu rawatina mbokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wu ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamné dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dello ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néew doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démetti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu xowatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne
ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek mu nta faju ñewal rebas ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever, moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargué hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargué hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète dakoy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñi doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc
waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bëgg ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ñoo nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna teye ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamne ñoo yor lolu dañoo jaar ci dig ginaaw gi bu ko fekke ne yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamne ju metti metti la bari na koy jambat ndig da fekk ne hernie discale am mom mu nan ndig luy metti ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie iatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbax gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko dege moy place organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak misamay fatu ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la
amna ño xamne sen prostate dafa teju munu ñu tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la ñewal rebes ci Pakou Ferray bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose. Rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamné dañoo amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñëw rebes ci Pakou Ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebes ci Pakou Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebes ci Pakou Ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñing ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi

0: gala yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mo de tete da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mën nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bulletin de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom bi kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi lay ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw dalena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome uterin yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manquer de ret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi new katan ñoko mom ak as bo mëna am wolel ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku feray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm
1: barke cheikhul khadim FM 88.6

Allah di goro jang waj magal gi tay xana genno wala Allah di goro dinaw ay jeufum yalla naka ci reji tay lu nga wala

0: chamber ma wakala yaman kebaga de makum julit mbade nganga julit de na la jeng naari gat te jen la li jaru gowan kebokase makum julit mbade nganga julit de na la jeng naari gat te jen la li jaru gowan ni degine malaka tew rubo binon lepp di tew malaka fabla ñepp jiw di wé sa jëf ya nga jëfum yow bol lelo bana xureet ngir rugale mu ne xoreet mbolam jaboot ga dela seet te duñ ca man la fa yaman xamo baas naari nga jëm xamu laal jana nga jëm bu reeba képp yow jahim fe jallago ko bul xaram bu lekk baas yow wu lewul bu naan baas naan gu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bu lekk maas ñam wu lewul bul naan maas naan gu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bur yàlla la muy jëkk a laaj du nakk jéeb lay jëkk a laaj te su lewee dootu la laaj sowe nga wax ko waa yaman bu lewulee doo mën a wéy sa yànnam loo duñ mën a wéy keroo nga gis ku jooy na wéy bala coro nga ñam yawan na nga yaram lu sa borom te deer yaram kat say morom ni rew mana ma sa jarom a yer ma ndem raw no yaman xamal ma so mar khiyam jand na jini farni bam subhan la tuddu yen nga wa daj nga dunya ak ñam logon coro lu bur bi ndé ba tay jand ja nga banku nari fay xif na ba ñas ngir xaru way to ya yu dole rep nañ day wax ni nit te dana far way toñ ak ñeleen di far way ta di naari bul di far way toñ ci atte fa yaman maas na ngay lekkalal te ga dara bul ko di laal lum tuuti tuuti bul jalal kon da nga raw fa wa yaman ne gam da ngay jinde dinar ki meri tunni ki dinar ci ndox mu sel ni dinar aljuma de la fa yaman ne manas bul koy ragal ndem toñu lo jaru ragal ngir dem na am cay ngeñil muñal ta wax ko wa yaman bul fatte ma yow sa borom fo ma ngi nek mola mom bul sagane ci say morom ngir ñoy sa sere fa yaman fo ne mas na ngay xalaat ne gat ci raat bu mana faat lo atte nang koy mana laat demal di atte fa yaman fo nek del sa xosi kar muy hal baat muy fa sa kar barabe ñoy sa téré far yow man xiyaat wax ko yaman bul fekk tooñ nga di ko far bul fa degit def ko ni nar ki liman bul ko di cor bul fa ci fa wa yaman na ngay dakale ki faqir miskin yama bu len di leer fe so defé ni fekk leer ko man di jëm fa wa yaman xam nga ma askat alquran xamal ko kep ku royan faqir miskin ya andi len bëkk jataay fa waa yaman bul sàgga ne degin maas bul topp ne nekkan maas képp ku dee rekku maas te fekk wiy na fa yaman mu naa maas yow taxawal yaatulatul kañaani xol jàppab loxoob naa ko muñal tey topputooy jaral yaman jàppal ma dénk bii maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajee ci yow maas yow man xiyaat laatiw yaman jàppal ma dénk bii maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajee ci yow maas yow mal xiyaab laatiw yaman maas ne ko yaa rasulullah nëb naa sa dénk bii wala may sakku ndimbal ca ilaah ak dénk bii fa waa yaman maas naa ko yaa rasulullah nëb naa sa dénk bii wala may sakku ndimbal ca ilaah ak dénk bii fa waa yaman yow ne mba jàpp jëb loxoom ñaanal ko tabli ci loxoom danaa maas waaxule doom tey dénk naa la waa yaman dénku maas ba fii la yem xateem ba tey laay bëgg a jëm aatu rasul gaa ku yëgam te boo maas a nga yaman keroog ba maas yeggee yaman yéggangu neem nga fa yaman ba sant yàlla fukki yoon ak yaari yoon fa waa yaman julli ci yoneen ba bu baax war leen ba xol yen a firaax yaman ña naa jiiwaaya baax sa wàccuwaay moo di yaman julli ci yoneen ba bu baax waar leen ba xol yen a firaax yaman ña naa jiiwaaya baax chaachuaj modi yaman dara langa pila teral yak sanja bo dilen digal mu joy fa joy ri badal ni di kolaaj no wa yaman tamar yugi kayamas halalumu risas amara sayidi mas habibo indal yaman ni laaj golan la digal mu tontu len lam ko digal nemmi ku way ragtebul zagane miskin fa yaman ma saxlanom di len digal amar mu len manciwul muy fukki weer ak yaar xamal lii la saxon xawa yaman xam jëmmi bes maas di nelaw lisaan waat kiim ko na yow yeewul maas dangay nelaw mbiram na yaa ngi fi yaman yonnan fi baañ ci sukuraat yow ngay nelaw banaa kuréet mboolem saar ba yépp diit yow ngay nelaw fii fi yaman delu ko baa mu ne maas yonnan ba faatu na maas yëgal na madiina maas kenn nelawul yaa ngi fi yaman delu ko baa moo ci fi saar naa ko yëgal ne si le saar suuf ci ma yonneen yi le saar mu ci di lox fawaa yaman kero la maas jenn yaman tabbi ca biiràllub yaman mboolem biddéew yom ceen da doon gis ñuy wëndeelu fa yaman kero la maas jenn yaman tabbi ca biir àllub yaman mboolem biddéew yom ceen da doon gis ñuy wëndeelu fa yaman mboolem garab gen yënguwul mboolem yalaw lenn jogul mboolem asamaan si niral ñu lag bu bax fawaa yaman mu naa ji regu dengurooñ di jooy ba bënne kooj mu xëy di ñaan yàlla di laaj naa lii ma gént fi yaman ndemrun dëggal la di lu am na del si guddi ji ma jëm bu dee na saytaane rajiim soppil ma mbir mii fi yaman yendoo keroo bëccëg bu diis mboolem bëccëg ba bépp niis mboolem yaram ba bépp diis ngir mbir mu tiis ma mu gison yendoo keroo bëccëg bu diis mboolem bëccëg ba bépp niis mboolem yaram ba bépp diis ngir mbir mu tiis ma mu gison ca ngoor nga mbir ma del siaat naa ko maas lii ngay xalaat ruwaam la nang ko mën a waat demal madiina yàkku man ca ngoor nga mbir ma del siaat naa ko maas lii ngay xalaat lu xam la nang ko mën a waat demal madiina yàkku man maas bi ci wóolu na keroog yonneen ba faatu na keroog jooya maas jooyan keroog monsieur fu koo jooy fa yaman jooy ba garab ya bokk jooy gidde yaman ya ser di jooy malaakiir mala ya jooy ngir jooy maas moon yaman mamoudu sow jooy la la aar yaa wayli wayli wayli aar fa a fa ay wayli aar ma jooy la maas moon yaman jabeer bana yaa saydi yaa maaliki paastadi yaa wayli wayli ya sadi fi layli aasi fi yaman mu jooy fa jooyu yàgg lool naa ko muhammadu rasul ma doon sangab ku doon rasul faatu na tey maa ngi fi yaman mu xëy di julli ji di jooy taxaw di jooy sëgg di jooy sigi di jooy gekki di jooy taaya bësal mal fa yaman falaala yaa muhammada waabar qaasim shahida wayaahima ral masjida inna lillahi la waxon inna ilayhi raajiwoon dootum biseeti lam waxon gannaaw keroog bam ne ma won yowmal xiyaam yaa ku yaman jibriilu tootu naa di ñëw dendi ay wahyu ni taw di wax sangam luy nar a xew tey dee gën dund fi man mu fa meteer gam ko joxon delluy xalam lam ko waxon tere ko tiim koy ñaan na won di lox di jooy fawaa yaman mu fa meteer gam ko joxon delluy xalam lam ko waxon tere ko tiim koy ñaan na won di lox di jooy fawaa yaman naa maa ngi ñaan boroom meteel jile ma tiim te mooy rasul bu dee na gi jëlem te daal lu am la naa génn hadun ba mu xee nga fëggaleem fabraax la teg ca kaw sa ngéem yëser ko war tàllal loxoom di tàggu toog bokki yaman maasoor di bàcc di doxal ñanan duban noppluwul bu noppuloo dafa yësal galeem ga julli ñii la won besar ñanan tee lañ xibaar ne tasa naa kuñ naa himaar ma ngay nuyoo keroog himaar mu di ko laaj womu yaman mas naa ko yow noo tudd naar munako man ma di himar te sama bayit kat yasar modiw turam ma jom yaman ila ma sunu jabal habibo khayru awal faraqa dunya te khamal may ndaw likoy tagi yaman ma sa jugo faradi joy ya weyli weyli weyli woy malakir manaya joy ngir joy mas on yaman mas de hima imu yasar madina mu ndab ziar muna ko tis ga doy na war ak de tot mas wa yaman muna ba tay madina laaj tero ba yon nang ba di waaj ngien di fatew ba muna so ngien defon mang fa yaman ken ka dul ken ka defun ken doxatul ken defatul ken waxatul dul ne xol ñaadi mi am ñu dofam
1: jajeuf seigne aliou ñay jajeuf seigne ablaye sam jajeuf alhaji daoud ge jajeuf ñu lay baxel waxtu yi jotna kagu dorna
0: sa yaw re di su ko visite yomal khiyab wa ko yaman

wala taxaw ci rido ba xol tam mo ne ba ngay dogé lu ñitu ki lu fi wut dem bo démé amna kula seen ta xamul lo fay wut yeey tam ñort day rafet ñort day rafet ñort lu rafet ci jaamu yalla yi gëna mag la bok nit ki da wara jort lu rafet ci digëntem ak boromam jort lu rafet ci digëntem ak nit ñi jort lu rafet ci bopam nit ñi nit ki da wara am jort lu rafet ci digëntem ak boromam am jort lu rafet ci bopam am jort lu rafet ci digëntem ak nit ñi rafet jortu ci sa digënté ak sa borom moy bokay jaamu am ndort lu rafet ci lem deul ñakoy jaamu bokay jaamu am ndort lu rafet ne du neen ne sa jëf ji ngay jëfal sun borom du neen ndax yalla deul na ñakoy jaamu ak pay ëlëk nga am ndort lu rafet ci ne sa jëf ji du neen rafet ndort ci sa borom moy lu sa bakkar bari bari bari bari ak lum reey reey reey boko tuubé tub gu sel am ndort lu rafet ci ne yalla bal namako rafet ndort ci sa borom moy lu say yitte bari bari bari ak lu say aajo bari bari bari boko ñaané rafet ndort ci ne yalla dina mako may rafet ndort ci sa borom moy bo nekké ci la lala war nga rafet ndort ci sa alakhirah li la war ci sa dina bo ci nekké bo dé jaamu yalla di gor gorlu ci la nga ndigali sun borom yi la nga man di moytu téré mi la nga man nga rafet ñortu ci sa alakhirah rafet ñortu ci sa borom ay lu digënté khat khat khat khat nga rafet ñortu ci né yalla xajna fu né am ko lu té né yalla ku gaaw la yalla ko xamné la foko woyé muuy la lum khat khat man na la faawu am dalu xel ci ne bo ne ci ay tolof tolof am yaakar ci ne yalla man na la ca genné jafeñ jafeñ yu ne nga am ñortu rafet ci ne jafeñ jafeñ yu ne ci ak japp ni lay mujjé ko defé nga ne ci digënté ragal ak yaakar am ñortu lu rafet ci sa jëf yu bax ne du neen am ndort lu rafet ci sa tuub ne yalla du ko tanxamlu waye nak bokku ci jik ndortu ci ndortu yu rafet sa digënté ak sa borom nak moy nur ci moy teggi wo ci sa tank ba nopi di yaakar sa ñeegal ñeegal sun borom subhanahu wa ta'ala dedet yaakar yermane yalla day and ak gor gor lu man ci ay ndigalam yaakar yermane yalla day and ak gor gor lu lo man ci ay ndigalam and ak gor gor lu ci bayyi lo man ci ay terem waye rafet ñort sa digënté ak sa borom it duut ne ñaan yalla lo manal sa bop ba nopi di ci rafet ñort nit ki lam man nako defali bopam te ñaan yalla la nga mënut li nga man da am ñaan yoy da am ñaan yoy yejgi la fe gaynde fa ne gaynde rukbe ñu ne la gaynde fa ne moytul rukba tay ñaan yalla musal la ci gaynde ga moytul rukba bul dem ci rukba waye rukbe gaynde fa ne nga dugg fa bu nopi ñaan yalla musal la ci gaynde ga dedet da ngay moytu rukba tay ñaan yalla musal la ci gaynde ga da nga bëgg am da ngay xey ne ca la lay may tay ñaan yalla may la yalla man na ray geleem way du ko jaaxanal ku ne neel ca la nga man tay ñaan yalla la nga mënut bo to ko fi am ya nga mara nan da ngay jël pot bi dugg fe du ubi frigo bi jël wala nga jël fa bitel ñew tek fi nan

0: la nga man mom defaliko demal nga defiko ñaan ko duy teggine tok fa nga tok nan dama mara nan da mana dem demal sa bop ci frigo be ubbi ko nan bo sa gën mar ray la fa ngeneeli rafet ñortu ci sa borom ak meññatam la ca jitu moy jaamu yalla gi ngay ne ak jaamu yalla la rafet ñortu ci sa borom ak jaamu yalla la ndax yonenté be wax ne rafet ñortu ci sa digënté ak sa borom bokku na ci jaamu yalla yi gëna mag sun borom wax ci hadithul khursi ne sama jambi dana ko diké kam nam yakare ci man kune la nga jort ci man rek la lay nga jorté ci man la lay diké kune nga jorté ci man la lay diké ana hind sanni habdi biya fa in sanna biya khayran falahu wa in sanna biya sarran falahu fa in sanna biya khayran falahu wa in sanna biya sarran falahu jambi nam jorté ci man rek la koy dikké bu jambi fasene yalla dana ko jéggal ay bakaram mu tup ko tup gu sel yalla dina ko jéggal bu jambi ñaané ay aajom suñu borom subhanahu wa ta'ala gëm né yalla dina ko ko may yalla dina ko ko may bu jambi nekké ci xat xat gëm né yalla dana ko ci génné am ci ndort lu rafet né yalla man nako yalla dana ko ci génné wayé nak bu jambi jortul ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ndort lu rafet lola rek lay am lola rek lay am kune la nga jort na nga yalla kune la nga ko jorté rek lay dikki ci yow lu jamono khat khat khat lo nek ci jafé jafé bo amé yakar ci né fi de yalla man na ma fé walu ak lum khat khat khat yalla da na fa walu waye nak bo né hi fi de mom du bax lola rek nga am non yalla day jëfëndiko yow ci ciowarem kon jambi day rafet ndortu ci sun borom subhanahu wa ta'ala ginaaw bo rafeté ndortu ci sa borom subhanahu wa ta'ala nga rafet ndortu ci sa bop bo ñaké di wut rafetal ndortu ci ne di nga am bo ñaké bo amut aw ci yoon walay may di wut rafetal ndort ci ni di nga am bo wappé di fajo rafetal ndort ci ni da nga wër bo nekké ci xat xat rafetal ndort ci ni da nga ci génn ndax bo rafété ndort do décourager bo rafeté ndort do décourager li ngay wut sa ndort di ca rafet da nga cey sawar li ngay wut bis bo xey di ca rafet ndort bis bo xey da nga cey gëna sawar sawar ga nga cey sawara la cey bayyi waye waxtu wo ca noppé sawar rek légui nga bako fa loy wut lu man di doon waxtu wo ca noppé sawar le nga ne ko fooc bari wana kuy top mbir diko top sonu ca ba fam cey beug jotté ndortam lu ñaaw ñew ne ko fi mom xam nga ne bu fi dara nekkon li nga fi daj lepp bala nga ko fi daj gis nga fi mom xam nga ne bu fi dara nekkon li nga fi daj lepp gis nga ko bala nga fi daj li nga fi daj feñ na bu ko defé nga gëm sa ndort lolé nekk fa yalax fek xaw tout nga jot ko di gasup ten di gas bay bëgg bën sa ndort setan ñew sanni ci sa ndort lu ñaaw ci sam xel yalla xam nga ne fi bu fi ndox nekkon li nga gas lepp do ak sifi te gisom ndox nga ne ko fa yalax di wër jama xéru deugër nga diko toj di toj ba xéro yi bëgg xaj nga xane xeyna tuti nga ag ci la ngay wër sa ndort lu ñaaw ne la xam nga ne xéer wi bu ci dara nekkon do toj lu tol ni yépp te gisoko nga ne ko fa yalax fekk bo do raton ñaari matu ra xagn nañ ag ci lolu nak ndort lu ñaaw lolu galankor bobu muy am leg day dal ki wut adina di dal ki wut yalla moy di top dara ba cey bëgga jot ndort lu ñaaw ne la fi dara ne wuy do wacc ko fa top ko wacc ko wa da señ bay jaxate di wax ci wayo ne saytane mo bon bu sero am mourid di dawal señ ba bay bëgg am jaajeuf mu yakaliko saytane mo bon bu sero am mourid di dawal señ ba bay bëgg am jaajeuf mu yakaliko mourid budé jaajji tenum ngeureum ba ndox ma xesaw setan yaqum xelam ndortam la bon mu bako numi yaqim xelam day ñaaw ndort ci ne fi dara neewatu fi fi dara neew fi on ar xere ay sa bop xaaral mo seti lenen kon ndort lu ñaaw day galankor ki wut adina di galankor ki wut yalla tawajjula mana dal amal ndort lu rafet ci ne dana wer waye bo la dara ne ciocci rek ñepp defa ne tay ngay dem ngir ndort lu ñaaw lool baxut amna ñu ni mel nak amna ño xamne buñ febaré rek yobu fi yeb salit même bo febaron même bu la docteur bi lay fajj docteur bi lay fajj ne sa tawat ji du wer sax amal ñort lu rafet ci ne yalla mën na lepp même bu la sa docteur bi lay fajj ne li la dal tawat sangama la dal muy tawat jo xamne li la sa experience may moy 95% yi nga mësa fekke mu dal leen yépp sa yi nga mësa fekke mu dal leen yépp 95% ya gennuñ ci dañ ca yam 95% ya jogatuñ buñ la né tawat sangama la dal tawat ji nga gis né ko mësa maam ñi nga xam ñépp mu dal leen bu doon 100 la 95% yépp dañ ca yam rafetal ndortu ci né yalla mëna la bolé ci 5 yam ci ya ci mucc rafetal ndortu ci ne yalla man na lu ne waye tawat ndortu lu ñaaw yobbu saw ndortu lu ñaaw tax saw fi dem ba nopi yemo ci saw fi dem waye nga yobale fi yeb ab julli di dundé nonu même bu sa tawat demone ba ag fo xamne lo rafet ndort ak lu sa ndort rafet fo nga jëm kay ngay rafet ndort way rafetito ndort ci jogat yit na nga deugar lo man ba ñi la wër ak ñi la jige seeni ndort du ñaaw ci yow jëli non lay dundé ay bo rafeté ndort ci sa borom rafet ndort ci sa bop da ngay ci boole di dimbali nit ñi ba seeni njort du ñaaw ci yow dimbali nit ñi ba seeni njort du ñaaw ci yow nga di len moytandikul di len moytandikul di len moytandikul ba seeni njort du ñaaw ci yow ca barab yeñ lay seen ak mbir yeñ lay seen ta meuna neexal seeni njort di moytandiku lo man ci barab bo xamne kula fa seen nembaadu moytandiku lo man ci barab bo xamne kula fa seen ñaaw njort ci yow ginaaw mëno ku ne nga ne ko li la fi def ku ne mëno ko ndax nit ñi mom kenn mën ta fexé ba doñu jort ci yow ñi dañuy jort ci yow lu rafet kay ñi jort ci yow ab safan way faawu ñi jort ci yow ñi dañ am jort ci yow lu rafet ñi jort ci yow lu ñaaw tani dara di dawe ci doomu adama la shaytané dawe ci doomu adama bi motax mono lu ne nga leral ko waye del leral ya nga mëna leral lu ne nga leral ko mënoko waye del leral ya nga mëna leral di moytu ya nga dul mëna leral yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa musa taxaw ak soxnam safiya da musa nek ci jakk ji di def l'ihtikaf bam guddi lol am soxnam suko am yitte ci mom ñew fekk ko ci jakk ji ñu genn taxaw ci buntu jakk ji di waxtaan fofé ñuy waxtané ñaari sahaba rombu leen ni ticket yam ci ñom dal di deug seeni tank waxu waxu mu deugar ngir ñu bañ mu seen leen waxu waxu mu deugar ngir bañ yonenté bi seen leen fekk yonenté bi seen na leen dal di leen woné leen kay leen ñu ñew ba fi mom taxaw mu ne len dox len dank ta rafet njort ki sama soxna safiyatu bint huyay ñu ne ko yow mi yalla yone nun kay wax deug yalla fa no am njort ci njort lu ñaaw ci yow mu ne len aha kay xamna lolu waye saytane day daw ci xel yi day daw ci yaram yi doomu adama yi ni dara di dawe ci yaram day daw ci xeli do ba damay ni say ni deret di dawe ci yaram damay ragal saytane tabal ci sen xel yi njort yu ñaaw njort lu ñaaw ngeen njort ne dama taxaw ak jigen ju don ab jambour ci man lo rek la won dal di leni bayyi ñu dem timbuli na len dama adama mu matu doma adama mo matut fi na tay bu len bayyi won ñu dem rek sik dana def ci seen xel ya bu ñaw ñort ci momit seen xel sik dana ca tat bi ay dimbali na le la ca top moy nu rafet ñort ci sun digënté nu doma adama yi rafet njort ci sun digënté kon sa yalla ñay man nga no ubbi liñ bi ku nu bëgg dab am lu nu bëgg do li man na no daf ci 88 628 06 18 ko am lu nu bëgg do li man na no daf ci 88 628 06 18 la ci top moy nu rafet njort ci doomu adama yi di len dogal ngant nga xamne circonstance bo meuna fekk nit rek am ca mom njort lu rafet ndax leleg ndort wax la ne la bu li amé day li am defek duko dedet du ne bu taxawé ci buntu bi rek ci bir la joggé mba mu jëm ci bir dedet du ne ki taxaw ci suufu garab gi ci kaw la joggé mba mu jëm ci kaw dedet bu defé li rek li la ci djublu amana djublu wu ci lola on de bu defé li rek li la dedet amana djublu wu ci lola nit man la rombu nuyu la rafetal ndort ci ne gisula ah gisula wala xamewu la ndax leg leg nit rombu nit fum ko fogeewu duko baxel rafetal ndort rafet yobul sa ndort fofa wa nga nit telephone jelula rafetal ndort ci ne dama ko fek fum mu meunte wu yo telephone xeyna mba da baye telephone am ci keur ga wala jemel sa ndort fofa mom de amay na ko vocal waye daf ko lire tontuma rafetal ndort ci ne xeyna da ko deglo fum meunte envoyer vocal day am leg leg nit envoyer la vocal nga deglo ko fo meunta envoyer vocal ne buma deme tontu ko far dem fatte ko dama adama mumatut yobul sa xel fofa rak ji dul waxtan ak yow am dal lay nopi rek bul ne dama yegut bul ne dama falewut jemel sa ndort ci ne dama rus maggi dul waxtan ak yow momit bul ne dama xeb wala dama nangam momit jemel sa ndort ci ne xagn na momit dama rus circonstance bo meuna fek nit rek ba na ra ñaaw ndort ci mom boko duper ci man ca am ndort lu rafet ki nga wo telefonam telefon telephone bu xum lool pul jort ne da ne fa poma jortal ne da rombu poma di dem wala nga jort ne poma ko rombu day am leg leg nit meuna rombu fi barab tombe nga diko wo telephone ku nu nge bari lool bu def ne dafa ne leg leg nga gis auto bu seuf ay ku nu ñew ba ci sa buntu place taxaw fa fe tombe nga diko wo telephone bum tax nga defane dafane dedet leg leg say bokku xewle ngeen bokku mbeduma kundung je bari yoy yep leg leg de ci jeme sa ndortu ay bul ñaaw ndortu ci dama amon mam jo xamne seigne mustapha sil la seigne mustapha kana da fa musa ñaw dakar jël car rapide genn way dugal loxom ci posam mu teye loxo bi bu don man wala yow loy jor da bëgg jël lim yor dolé lima yor way mo xam nga lu jor ne da jaawale poche yi da tey loxom ne ko li sa poche da nga jaawale de sétet dara ji mo jafé ag fi mo jafé ag fo meunut la jor lu ñaaw ci nit aw bari na lu nit di jappal nit ba seen digënté na ra yaqku té lo jort képp la mba loko jappal aw jort ci nit diko ko jappal ba seen digënté yaqku té jort képp la mba luñ la wax ci mom té ka la ko wax xajna ci jort képp la ko tek nim may xolé bo démé nim may nuyo bo démé nimuy waxé ak man bo démé li rek aw boy wo sa soxna téléphoneam ci téléphoneam jot gor amal ndort lu rafet ci ne xagn na dafa doon jënd dara faté ko fi rek wala mu fay charger téléphoneam boy wa sa borom kër jot jigen amal ndort lu rafet rek ay lélé ngi ku ñaaw ndort ba nam lay laaje yow la kan sax da nga xamné ki mom ndortam rafetut kon ab julit day rafet ndort ci sun borom subhanahu wa ta'ala rafet ndort ci bopam rafet ndort ci doomu adama yi waye di dimbali doomu adama yi ba yey nara rafet yey nara indi sanni ndort yu ñaaw ci seeni xelit mu di len ko moytul moy di moytande ko barab yey waral nita ñaaw ndort ci yow mbaay moytande ko nit deg la ci yey waral mu ñaaw ndort ci yow seyd abou bakri ma ngi la nuyu
1: jerejef cheikh mustapha ma ngi lay nuyu di la ziyara di la ñaanal jamm silla dina wax ni ñun fi ci sa émission bi ñu nan kaggu fi la no fago
0: dolé
1: ñu ngi lay nuyu di la ziyara am bekté lol ci fi ñu la fekk tay mom dama ni bala ma nafi la bala ma def ziyar gi
0: kon defa go ziyar
1: waaw na jëk fi waaw ñu paré ma djublu ci nafi la gi ziyar gi
0: tay ñogi doon waxtane ndort
1: waaw nga andi lu amam solo ndort ndort nenañu waxtani li ci ëpp fenn moy ndortu na inna ak sabal hadis hazan ndort ndortu na ndortu na ñu ne waxtaan bu bari luddul deug la nit nak man nga ndort mais tamu na ci ndortu lu rafet waaw ndort tamu la ci ndortu lu rafet ndortu nu ñaaw mo doy war mais bo ndorté lu rafet mën na rafetal lu bare bare waye bo ndorté lu ñaaw mën na yaq lu bare bare bare ndortu nak ak nit geewuma ne mën nañ ko takale wala fekk man ma xamul ñaari baati ndortu ak fokk
0: fokk
1: waaw
0: a fokk
1: waaw lolu noñu koy waxe yow mi jangi won wolof yow mi yeron téré wolofé fokk waaw
0: sore wuñ nak ben ndort ak fokk mom fokk moy ndortu rek
1: ah waaw parce que nit ki mom kenn mënu koy téré mu fokk
0: xam nga li ngay fokk mom moy man nga fokk dara ta du né
1: waaw wayé parfois
0: man nga fokk dara yit mu né
1: ñaw ndortu lañu bañ waye ñaw ndortu mom fokk na ni kenn bañ
0: ñaw ndortu moy
1: lan ñaw ndortu lu ñaw waaw
0: ba bu ya ko kéré xanaw
1: mo fa ñaw ndortu da lay ragal waye ñaw ndortu mom am ndortu lu ñaw tay Moustapha ni mu duggé génné mën na bu yoré ngannaay mën na ma gañ na fexé ba ni muy duggé di génné
0: man fogu bayiko xel
1: waaw buma génné nonu na fexé bay may ko écart xam nga lolou ndortu na mën na fekk Moustapha yorul dara waye ndortu li mën na la muccel bu yoré dara
0: kam kon fofu ñaaw ndortu ba
1: mo ra man la fofu ñaaw ndortu la waye du ñaaw
0: waji nga nekkal ci neeg bi ta xel mi neexul
1: waaw
0: nga gis nga nay
1: nga gis lu ko jégué nga jom dank
0: nga jom ko dank deke
1: denc lolou da cey bax dama ñew bërepp bu ñoo woto am koy tok di wax ak bopam day fo paré wax di day jog ba yex ci man
0: ci sa ye bari fa
1: ma xol ni mako jégué dañu dama ko xawa sori ma gën ka jégué ñoxuko parce que bu def dara
0: do am espace
1: do am espace té am ndjol la buma ko ndjoxo il faut que mu may bopam écart pour sogay meuna dal sama kaw
0: bala
1: muy may bopam écart man ma am luma ko écarté waaw ma ñew ñoxuko waji ni ma wex ma ndank ci tank dima won ni wérul manako wa lolo tax ma jégé ko ñak wér gogou té wax ja ngay jog saga yi di jék jék di génn na koy jégé
0: kon fofu dang ko fokk
1: dama ko fokk waaw lolu tamit bëgg na nga léral ko ndort ak fokk puisque ndort mom mën ta ñak mais man lumay bañ tout excès est nuisible dëkke ko di ndort xam nga nit dina fofu du nekkati ndort sa dafa am ño xamanteni
0: xam nga boy xol sun borom sax dana nu lenn ci ndort yi
1: inna ba'da zann
0: akon waxu ndort yeb
1: waaw
0: lenn ci lenn la ci wax kon amna ndort yo xamne it ba ñu dara waaw lenn ci ndort yi waaw lenn ci ndort yi la wax
1: yenn ci ndort yi
0: bakkar
1: la
0: waaw
1: legi nak da nga gis ko xamanteni mom bugul dara lu ko romb te xamuko kër ñëw na ci diw ni mu génné ni mu défé
0: dañ kumpo lool moy dañ kumpo
1: parfois ndort dañ kumpo ndort da koy gungé kon man dama japp
0: ni nga ki dugg fi nga bëgg xam lu mu fiy def diko yënd lo
1: ko yëw non mais xam nga boko yënd da nga dañ kumpo mais bo ñëw ci man dima naan depp ma ñëw fi fekkante ak mom fi gis na ni nuyuuma gis na ni nangam xam nga
0: lool ñaaw ñaaw lool ñaaw ndort la
1: loolu day nekk ñaaw ndort
0: nuyuma waxut ak man
1: nangam
0: sangam
1: dafa am nak ño xamantene non lañ mel ba tellement que yow do meuna waxtaan ak ñom
0: deug la
1: puisque dañuy ndortu li day ñaaw day dekk di ñaaw ba do meuna waxtaan ak ñom njortu nak man dama ne mom ak nit ken mënu len dissocier mais eppal ca njortu eppal ca rek
0: manam eppal ci njortu
1: waaw
0: mo baxul
1: mo baxul mais toujours sa njortu nga koy équilibrer ba paré di faral di njorté fi mu gëna rafété waaw bañ di njorté fi mu ñaawé kessé kessé
0: señ bi señ Aboubakar lélé nga gis ci nit ñi ku ñaaw njortu lool ci bopam nga xane bu yuut do am ndort ci ne dana am bu tawate du ndort am ndort ci ne dana yeur bu day ñaan mam dal ndortam da
1: du rafet ci bopam koku day am ndort lu ñaaw ci bopam te lolu c'est dangereux julit ndort lu rafet boko amé sa bop yaakar la gis nga al khawf wa tamah wa raja yoy dañ ko wara am xemem yalla waye tit ko tamit waye am ci mom yakar ñet yoy dañ ko wara
0: julit bi
1: da ko wara gungé dañ wara andal khawf wa tamaa wa raja yoy dañ wara and
0: waaw moy hadith bi ma doon wax legi rek hadithul khursiyal defna suñ borom di wax ne sama jambi nam jorté ci man rek lay diké ci mom
1: waaw
0: jambi jortu ne man digënté bu xat
1: waaw
0: nga am jort lu rafet ci ne yalla man na ma fe walu yalla na la fay walu
1: waaw kay
0: waye bo jorté ne yalla mënu ko rek
1: khatal nga mbir ya khatal nga mbir
0: la nga jortu ngay am
1: waaw parfois da ngay deg ku nan la non man awma ki nuñ koy waxe ni nga don wax legi da ngay deg ku nan la man yaakar munuma yaakar jiguma
0: dama yaakar day tass
1: dedet yaakaral yalla rek yalla man bo yaakar lenen mën nay tass yaakaral yalla
0: jëlal mune am nañu julli ji la
1: dafa melni day noddu
0: ñu noddal na julli ji te xamna buñ julle delsi
1: non buñ julle est ce que delsi dana fa xajjat
0: waaw xamna julli gi dem da tombe waxtu yi
1: jé banar nga yor fum tolli
0: 47 waaw
1: na noddu rek ñu
0: delsi malade la lo
1: non non yow mën nga yegali bu nodde waaw na noddu
0: yow lo wara indi
1: tay dina andi at mu bes niñ duggu genn nañu at duggu ci at ku genn at nak duggu at laaj na nga def muhasabatu nafs hisab sa bop
0: xol ba xam
1: at mi lan la fi def fan la waron taxawé taxawu mu fa lan la yaq waye jangale ci ndeke doomu adama dañ ko teunk ci waxtu du won azar yalla nan wala asr innal insana lafi khusr ndeke ñun ci ay waxtu lañu yalla teunk amna nu fuñ tambalé amna fuñ ni jéxalé ku am foy tambalé am foy jéxalé ci digënté bi war nga fay jëf lo xamanteni bo jéxalé do ko reccu
0: waaw mi nga koy andal
1: dinañ ci and ak mohammed geylay inshallah
0: serigne mohammed geylay momit nong koy nuyu diko ba xel bu len tukhal senu deglu niski ci seydou abubakar diallo dana ñew defar jiko yi non xamna buñu jule bu nopi waxtu wa jeex kon nu di len dig day alkhamis wa assalamu alaykum wa rahmatullah

0: waaw
1: maanaam ñun suñu problème sax foofu la nekk déjà
0: nga tuubee rek
1: waaw
0: lum la fekkoon ngay def bu doon ñaawteef bu doon da nga yoroon bouteille ba sax sànnil
1: bàyyil
0: waaw bu ko yeggali
1: waaw parce que ñi nettali ci histoire ci diine ne ñoom nekkoon nañ ci beneen diine mais ñoom bu ñu xasee ba dugg ci diine islam aaya su wàccee ci saasi mës nga ko fi jàngale aaya bi wax ci muuru ba mu wàccee ñam fekkoon ñi dem marché dañoo jël leket yi dëppoo ko
0: seen tout à fait
1: ñi jël siwo yi dëppoo ko seen bopp
0: wallaay
1: pour wane ne lu ñu war a appliquer ci saasi la
0: waay amul xaar
1: amul xaar
0: wallaay ndeysaan
1: ñun nag dañu am problème boobu mooy ñun dañuy tuub mais tuub pour bàkkaar bu ñëwagul da ngay gis koo xamante ne day tuub pour lu ñëwagul moom xam na ne lii da ko naar a def mais mu jiital tuub gi
0: mu ne taafur la
1: gis nga da ngay gis ku wax astafurlah ba pare teg ca wax joo xamante ne
0: waaw
1: lu yàlla xam doy la
0: don àdduna buy tukki
1: la loolu kenn xamul lu mu doon
0: kenn xamul lan la wallaay ndeysaan
1: kon tuub dafay
0: 88 628 0618 88 628 0618 28 heures passées de 33 minutes mbokk yi ku bëgg a bokk ci émission defar ji ko foofu ngay jaare 88 628 0618 génn nañu at dëgmal at mu bees am nañ ci ñaari fan yàlla nañu bokk ci xaaj bi koy fekketal ko waaye def ca la neex yàlla ban taxawaay lañu war a am ginnaaw bi ñu génnee ci at dugg ci at waaye itam naka lañu war a évaluer suñu bopp bu ñu évaluer suñu bopp ba pare naka lañu war a jéggaloo suñu borom waaye naka lañu war a tuubee loolu nekk ay jàngat yu am am solo 88 628 0618 Mohamed Guèye Lai
1: waaw macha allah mu am mu nekk lu am solo nag ba tey anande mu ala ma faate mooy
0: réccu
1: réccu
0: ci lu jot a wees
1: ci lu jot a wees
0: ndeysaan
1: noonu la ñuy tuubee niyatu la yauda ila zambin fi ma baqiya min umurihi maanaam soo xasee ba réccu nga ne man kat 1447 dal naa ci def nangam ak nangam ak nangam bés ni ki tey bàyyi naa ko
0: wallaay ndeysaan
1: te dootuma ci dellu ci li ma dese ci sama dund
0: wallaay ndeysaan
1: yàlla nangul la sa tuub
0: wallaay ndeysaan
1: bàll la lépp
0: wallaay ndeysaan
1: nga war a dëgmal at mu bees
0: wallaay ndeysaan
1: léegi nag at mu bees moomu nag bu dee man mii bu ma cee dee dugg nag maa tuub ci kanamu yàlla ne man kat ya ma daan def te doxul baanaa ko te fasatuma ci yéene dellu li ma dese ci sama dund yàlla ne la léegi 1447 bengook dinaa la xool ba xam ndax la nga wax dëgg la 1447 nag bi boo ci duggee tentation bu nekk di nga ko gis nag
0: wallaay ndeysaan
1: waaye toujours nag nit ki na bàyyi xel ne dafa tuubal yàlla ba yàlla nangul ko dafa tuubal yàlla ba yàlla baal ko su ko defee nag bu bàyyee xel loolu rek day dem ci la ñu jàngale ci al ixsaan an taabuda allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara maanaam bàyyi xel yàlla ba nga xam ne la nga tuuboon réccu ko yépp dootoo ci dellu
0: waaw puisque da nga war a def al iksaaru min al ibadat
1: effectivement
0: al iksaaru min al ibadat fexe ba di baril jaamu yàlla
1: effectivement
0: lu mel ne siyaam assadaka a solaat nga commencé ko année bi kat jotuma ci am temps wu naan fi la jotuma ci am temps wu jàng alquran jotuma ci am temps wu woor jotuma ci am temps wu saraxe bunt boobu nag buñ ci daane lay alu saas moo ñu dugal ci asaka waaw parce que jeexal nañu at
1: effectivement
0: war a dugg ci at am ñoo xamante ni am na lu leen yàlla dénk te li mu leen dénk war nañ ci génne asaka kan mooy génne asaka ki nga xamante ni luy jar grand door gu dii ñu toll denc nga ko ba at dellu si soxla woo ci woon dërëb laal ko alal jooju war na génne asaka moo xam ci ay jur la moo xam ci mbay la moo xam mais alal joo denc daal ba at dellu si te laaloo ko alal jooju bu matee nisaab bi dañ ciy génne asaka 1000F bu nekk day génne juróomi dërëm loolu après ñu dugg ci
1: macha allah
0: nga xamante ni asaka nag buñ koy génne am na yu bari yum ñuy fankal yamaaqu llahu riba wa yurbi sadaqat xoolo fi yàlla ni mu wax yamaaqu llahu riba gis nga
1: effectivement
0: riba yàlla da koy màbbal mais yàlla day ribaawal sarax yamaaqu llahu riba wa yurbi gis nga sarax da koy ribaawal
1: effectivement
0: xam naa ñu bari dinañ ni Aboubacry lu muy wax ni yamaaqu llahu riba wa yurbi sadaqat yàlla nee na riba dama koy màbbal alalu riba da ngay gis mu rëy ni fekk comme max lay doon day jekki-jekki màbb way mais nak man damay riba wal sarax moy lan damay baril sarax riba lumu bari bari day mab sarax lumu bari bari day dem ba don riba dama koy riba wal dans le bon sens nak
1: dans le bon sens
0: your bi damay fexé bamou gëna douf gëna reuy gëna bari gëna dess sa loxo ngay dem ba gën aduna sax kenn dula faté ndax your bi soda xat sarax yi nga don def yalla daf koy da koy doufal diko gëna yok diko gëna multiplier kon ma baye la fof bo danalé ci tawba bi nga nekkon delu ci yalla bari luñu saraxé après ñu dugg nak ci
1: waaw delu ci yalla comme wax nga ko sank ila foy delu neko fon nit ki mom
0: waaw foy delu rek dañ fa joggé won fa nga né do fa joggé won
1: ki dafa wara nek ak boromam
0: waaw amuñu droit joggé fa ba fay delu wax
1: wara nek ak boromam sa su nek xamné jam yalla la ngay joggé ci étape di dem ci étape kérok defé nañ affiche bu mel non sa envoyé na lako
0: waaw deug la
1: nafsun amarata bi soo nafsun lawama nafsun mutmainna
0: wallahi ndaysan
1: kon nit ki day joggé ci étape dem ci étape parce que nit
0: ki da nga war di yokku
1: da nga war di yokku
0: tay un jour da ngay deug ñu naan la da nga wara progresser
1: voilà
0: waaw dans les buts da nga war di dougal
1: effectivement
0: waaw da nga bari loy raté corriger lolu waaw yoy yep ñu la koy
1: wax
0: nga nan damay progresser pour année bi di ñew mo meuna am club mo meuna wa yow do progresser ngir nga bok ci nafsu mut mayina
1: voilà mu ngi non parce que nit ki warul yam fi mu yam rek
0: tout à fait
1: sang bi neñu suma jumu ci hajjatul wida ne xare bu ndaw bi jeexna bu mag me dess legui nak dañuy poser question waaw xare bu ndaw mom la sang bi di tuddé gaddu jasi di fel ay bop trait du deret du tour mune lol moy xare bu ndaw bi ñene ko kon luy xare bu mag mune al jihadu nafs
0: wallahi ndaysan bop nak moy bu mag bi de gey
1: wa mom moy bu mag bi
0: ku deg sallallahu alaihi wasallam bakken bakkañ
1: wallahi
0: du doyal
1: wallahi
0: mo ra dan ko yombul de
1: gis nga
0: ak bëgg xend xend
1: mo ta imam bushayr
0: ak bëgg lu neex
1: mo ta imam bushayr ne wan nafsuka tifl
0: tifl wa la ko wax
1: melni xalé buy namp rek
0: way
1: waw dañ koy feral nak
0: dañ koy feral
1: bu ci tolo dañ koy feral
0: boko feral du musa baye
1: du musa baye
0: wallahi
1: ah shabba ala khubi rada
0: wala ko wax namp rek lay bëgg
1: namp rek
0: lay mënoto ci dara
1: mënoto
0: ci dara feraloko
1: feraloko
0: wallahi ndey
1: legi nak nit ki su baye bakkanam ëpp ko doole day dem ba day nek nafsun amarata bi suu
0: wallahi wallahi
1: la digal mukk lu bax
0: ñu nuyu suñu xarit suñu jigen Assougué Diouf ma ngi koy nuyu diko ziar di nuyu kep ku ñu deglu di nuyu monsieur Mbaye Gueye borom kërëm ma ngi koy nuyu diko ziar directrice ma ngi lay nuyu lu bare bare gaay 88 la 628 06 18 kep ku ñu dab fofu la
1: xam nga lolu lu mata mata bayyi xel la lu mata bayyi xel la moy doomu adama yi dafa wara bayyi xel ne digënteem ak boromam waru ko tiaxane waaw waru ko tiaxane kon loolu su amé rek dina ko dimbali ba yu bëré bëri bëri bëri yi nga xamné nak da koy dal dina ko mëna éviter kon su nekké nafsun amarata bi suu nak mu diko digël ludul lu bon day dem ba suñu borom nak lam wax ci suratul baqara mo koy dal moy fi qulubihim marad fa zadahumullahu marad waaw yegi nak nit ki amna problème waaw su nit ki amé problème nak ba yor xol bu febar yalla neena mo doli ko febar su baba khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa parce que nit su démé bu meuna yegg ci yenn degré yi rek xamal ne koku c'est fini febar bi uppnako doole waaw legi nak nit ki nak meuna
0: nek djegalu deug
1: acha machallah
0: dama dama
1: meuna nek nafsun lawama bu defé tay reccu tay bu suba mu delu ci ne ci digënté bobu rek jëmul dara
0: du jëma avancer
1: du jëma avancer waaw day def reccu buñ ko yeddé mu ne waaw bu suba mu demat ci nangam ak nangam waaw koku nak xeyna sax dinañ ko digal may def ay istighfar di jégalu waye tout nak mom day sincère
0: may nuyu ma jigen ndoy diko ziar suñu jarbaat suñu jigen suñu xarit ma ngi koy nuyu gaay 88 la 628 06 18 kep ku bëgg bok ci émission bi fofu ngay jaar ma ngi nuyu ma jigen ndoy lu bare bare
1: tout da fay sincère tout da fay sincère légui nak su sincère rek ah suñu borom subhanahu wa ta'ala mom ku meuna nangou toub la innahu kana tawwaba waaw mëna nangou toub la
0: dafa mëna nangou toub ba ba paré bo toubé da nga melni ku joggi won xal
1: effectivement
0: gey bo fa dindé sa tank fan ka joggé xamna fenen way fan ka joggé doko fa tégat
1: doko fa tégat effectivement lool moy toub tawbatan naswa
0: gis nga
1: toub toub gu sel
0: waaw kay
1: waaw go xamné day melni legatu so bo xamné do
0: ci commencé di def ay mbax ndax te innal hasanat
1: yuzhibna
0: sayyi'at wallahi ndaysan
1: fo djoumé rek gawal def lu bax
0: defal lu bax
1: waaw
0: muy fompu di lak yu ñaawi yu bax di rasse
1: effectivement
0: bu yagge nga don ku bax bu yagge nga
1: atteindre
0: nafsul mutmainna nafsul mutmainna
1: waaw te ñooñu la yalla yoko reconnaître
0: nak wallahi wallahi
1: irji ila rabbiki radiyatan
0: mardiya
1: fadkhuli fi
0: ibadi
1: wadkhuli jannati
0: allah akbar yalla nta bol
1: duggal ci samay jam la wax
0: kon
1: ñi yalla reconnaître fofu ñuy ay jamam moy nafsul mutmainna
0: wallahi wallahi wallahi
1: mom nga wax sank moy bakken la bo xamne du jëf ba paré dogo laaj mais day laaj ba paré dogo jëf
0: dogo jëf sakina lay am
1: wa day am sakina
0: way day am sakina
1: te yalla da koy dolli nak wallazi anzala as-sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim
0: gismi ni say leer yi dajé
1: wa
0: allahu akbar
1: allah ci lo nek rek yalla fekk la ci fe dafa ne fi qulubihim marad fa zadahum allahu marad comme que da nga foyé sa bop sa xol bi febar man yalla ma doli la febar
0: nga gëna jaxaso
1: gis nga fi nak da nga am sakina am dal yalla ne li yazdadu imanan ma imanihim
0: wallahi ndaysan ala bi dhikrillah tatma'innul
1: qulub
0: wallahi ndaysan
1: kon nit nak kon deug yalla da fa war di def autocritique
0: wallahi rapidement mohamed geylay 21h44 minutes ñu ñew rek ci li nga xamanteni moy asaka ñu ngi jëm nak fin d'année ñu wara jublu ci lolu di wax ni dañu wara dem ci asaka ñu tollu at mu jeex ni koy genné nan gor gorlu ci genné gi ba paré respecter norme ak règle yi l'islam tek parfois damay nek feulé ci gamaji saxé sama dëkk feulé ci fouta mané dama wara génné asaka nek fi Dakarou ma jël yobbu ko ci dëkk ba tassaré ko ci bir mbokk yi wala ma nek fi yobbu ko feulé ci barké ji jël ko tassaré ko ci bir mbokk yi ñi 10000 ñi 20000
1: effectivement
0: fekk ni Mohamed Gueye la ya nga fa di gor gorlu ci atelier tayeram ba mu yor wala ci atelier soudeur ba mu yor di def ay soudir di def lu ni mel wala nek fa don gor gorlu ci ab jardin bu mu yor bëgg koy dundal waye amul capacité yi tay buma yëkëti won ben 5 millions bima narona gënne asaka jox ko ko fi ak juromi at amana ba mom mu commencé joxe asaka waye damay jël 5 millions ya diko tass ay 20000 ak ay 25000 ay 50000 joxna len de sarax waye est ce que asaka la genné don tane asaka ak sarax mono len dissocier waye asaka at ba at lay genn khus min amwali sadaqatan
1: xam nga asaka dafa am objectif objectif am moy yalla mo ne so dencé nangam ba du fekk ko fa gennel ci nangam joxol mako sama jami nangam wa legui nit ki su demé ba wara génné azaka da fay génné bopom mom du mom mo koy joxé
0: tout à fait
1: mais day joxé
0: loxom ko jaarale ci loxom
1: haqq suñu borom la ci ay jaamam
0: haqqun li sa'ili wal ma'ruf
1: kay
0: wallahi ndaysan
1: legui nak problème bi moy ñu bari buñuy génné azaka ñom seen bop lañuy jital manam man may génné man may joxé man legui man may joxé bop moy indi nit ki xolam du atane mu jël 5 millions yi diko jox ben nit
0: allahu akbar gey man dama japp ni suñu dëkk yi buñu bëggoon assiette fiscale yu gëna bax waron nañu asaka bi nguur teyel ko bopam
1: effectivement xam nga tay amon na fi
0: ñepp di dajale asaka ñu ne baytil mala ngi nalé caisse sécurité sociale bele ku yor asaka nako fa yobbu
1: effectivement
0: bour am wal amilina alayha ñi fay liggey ci biir asaka gi mu ne len duggal len ma ngeen def ay recensement ñu génné ay critères yu déppok l'islam ak niko l'islam terelé ñu né ñi ñoko mom
1: effectivement
0: ñu jox len ko ba paré accompagner len encadrer len
1: wa xam nga tay ji li nga wax
0: parce que asaka dafa mëna dundal am rew
1: Omar ibn Abdul
0: Aziz genn ko ci ndol yobbu ko ci am
1: Omar ibn Abdul Aziz
0: economie bi meuna jaar yon
1: mom la organiser won
0: way
1: ba dem ba rew ma
0: am amatul ku mu jox azaka wallahi
1: parce que azaka lolou moy objectif am
0: effectivement
1: moy li nga wax fekk ko xamne jang na amna xam xam beug na monter entreprise amul moyens nga yëkëti 5 millions yi nga xamne mom nga waron genné azaka nga jox ko ko mu investir liguey jël ay employé bu ko fi admi fekkate mom mu bok ci ñi genné azaka
0: wallahi
1: mais bo joxé nit ku nekk 20,000 mu jadd fi légui jël ci taxi dem jënd ci lu mu lekk jënd ci dal yu mu sol 20,000 ya jeex
0: wallahi ndaysan
1: mu déllu wat ci dund gi mu nekkon
0: asaka dafa ñew am objectif ni nga wax am lu mu wara marqué
1: lool la
0: julli ñi di ci tek seen bëtt gis ni asaka ñoo def li
1: réew
0: julli ñi da ngay gis ñu dajalé ko
1: effectivement
0: oui am xam ñi ñu koy jox
1: xam ñi ñu
0: koy jox ñu ciblé
1: effectivement
0: parce que asaka dafa wara ñew fajj fi mu jëm
1: effectivement
0: oui daf ko wara fajj
1: mais tay jo bo fatale ko fi amon na dafa na suma djumul arab du seud ñoko fi implanté won ñi koy woyé zakat house amon nañ fi siège centenaire
0: deug la xamna ko bax amna ay xalé yo xamantene ay jirim lañ won
1: waaw
0: ñun dañ leen doon intervenir al fofu
1: gis nga mais njubadi yi ci doon am
0: tout à fait
1: motax mu dem ba tej
0: tout à fait
1: parce que problème moy azaka ni nga ko waxé ñi bari ñukoy génné japp nañ né non warul mëna nek moy li da ron sax la ba rek génné azaka bu mu nek ay montagne mëna non li dafa yomb trop ma diko génné duma liggéey sama alal bu mu toll ni
0: xam nga mom nga ma don wax sank musicien bi don wax ni damay génné France
1: waaw
0: 100 francs yuma liggéey 75 bi état bi jël
1: waaw gis nga
0: dama damay génné France
1: gis nga
0: duma fa tok
1: waaw
0: wallahi ndaysan
1: sax la ba lol moko dalon moy nit ki il faut mu xamné lamuy génné mom momuko bokutul ci alalam di moment ka nga wara genné azaka rek lolou nga wara genné dom adam bi ko wara genné na japp né bokoutul ci alalam
0: sayna omar bi sayna abubakar di xex ak ñu yor azaka
1: waaw
0: sayna omar da ko don yedd niko nak ngay songé ay julit di tak xex ak ñom
1: gis nga
0: sayna abubakar niko yalla den khuz min amwalihim
1: waaw
0: sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim gis nga khuz min amwalihim demal obligation la nga jël ci sen alal di sarax bo xamanteni dina len label ñom ñuko joxe label seeni bakke nak seen ruh
1: wallahi
0: ba pare nak selal len
1: gis nga
0: kon boko lekke la warona lab ci yow doon ay lendem ak tilim
1: mais nit ki bu ko lekke momugo
0: tazkiya ba nga narona am mu nek lenen
1: effectivement nit ki bu ko lekke momugo
0: gis nga
1: parce que yalla moko ne nako ci genné
0: momoko li bokatul sa alal
1: bokatu ji
0: haqu yalla la kon ñu jël ko 88 628 0618 bismillah
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: ñeen di ziaré
0: yalla nango ki rédactrice la umul mu'minin ñu lay ziar
1: sana aïssa
0: ma lay yobante ñu ci assougué djouf de nga
1: ziar
2: waaw
0: assougué djouf mu mbay gay waaw mang koy ziar
2: waaw
0: waaw ni ngay deug
2: waay ni may deug waaw ñu ci
0: jaar bi bismillah
2: parce yeen ci tombe bu am solo moy ci walu zakat legi nak ñu bari xamnu ñan lañu wara def zakat bi fakir lañ ko wara def wala miskin lañ ko wara def
0: xama yalla newon na inna ma sadaqatu mané yalla wax limon na ñi ñi jox sarax ba paré wa inna ma sadaqatu lil fuqara'i wal masakin gis nga wal amilina 'alayha ñet ñi jitu moy fakhir mo jitu miskin top ci fakhir mo gëna nek obligation que miskin bi
2: pour ñi jox ko zakat
0: waaw net ni la limal dess na lu bare ko xamanteni prisonnier de guerre la ñoo ñep andi na len waye net ñi jitu dañu ki jitu moy fakhir bi après miskin ñew ni mo de wala amilina alayhi ñi nga xamanteni ñoy collecter zakat bi diko yor ñi ci liggey nañ len ci jox xam nga lutax tay wali buy liggey ay milliards diko rombu ni mu koy gis te du ci lal bu yagge mën na def lenen xolal gardien yi ñi jël wala gaay ñi tek ci yenn poste yi ni len garder len ko
2: waaw
0: ñu fay gis xaaliss bu dul jeex yow buñ lay fay lañ lay fay mënul fay sa neek ba nga dëkk wa tay yow ku déggok yow est ce que mënul len and ci def lenen
1: amna ci réew mi sax fi gis nañ ko fi
0: motax wala amelina aleya ñi cey liggey dañ len di jox asaga ña nga xamantene tam dañu bëgg seen xol nekk ci l'islam ñu tuub ñu genné ko jox len
2: wa légui na xam nga dafa am ko fi na tay mom amna wër yor na ba mu di genné asaga waye taw ma nga tay liggey bu ko denké ko kon xam nga ko ko tege wu ko parce que mom ñi genné asaga
0: waaw waaw mais asaga nak yalla dani ñi cey liggey tay da ngay gis nit ki am moyen bu deug deug meun na ñew ni man damay def nuñ koy waxe ñew def volontaire
1: fi sabilillah
0: waaw ñew re man damay def fi sabilillah man amna ay moyen xam nga koku tay bu cey liggey boko fay ak boko fayul meun na la ni man damay ñew def man dama ko def fi sabilillah waaw volontaire ya la def quoi man bénévole la def xam nga ki am moyen mo waaw waaw koku bénévole la meuna def puisque koku boko ja fayé té mu wara génné tamit mom fay nañ ko puisque génné na ba paré mom dafa ñew liggéey ñu fay ko quoi dafa def prestation de service waaw bu dé bénévole waaw
2: amna dinañ ko def chance
0: waaw
2: mais ki def bénévole mom du yaak dara
0: waaw
2: mom day dégg liggéey tay
0: waaw ki ci liggéey dal wala amelina aléya waaw dañ ni nañ len ca jox ñakay collecter nak
2: buñ
0: wa ñukoy dajalé légui nak luñ ci ragal comme yi mala wax ki nga téré mu dem muni def meuna def dara top asakaay diko collecter diko dajalé té du ci am dara bu yagge est ce que asakaay je meuna exceter
2: ndego sama laj
0: na
2: am nga ki def bénévole mom sox mom amul soxla wul
0: wa fofu rek la nang ko mara yow neena la koku soxla wul
2: bénévole c'est parce que
0: yorna ba paré wa mom dafa ñew rek jappati waaw koku da ñew rek jappati waaw koku bu ko nexé mu ne len man day donté bëggon ngeen may jox man mako def fi sabilillah délo wat ko ci caisse waaw ku amul mënu ko
2: am rek
0: moko mëna def ku amul mënu ko
2: légui nak ko fi baye ku ñu wara xew nga dem jël ko xam def amna liggéeyam
0: waaw xam nga tay nit mën na am liggéeyam dafa nek fakhir Aissata Sall mu ngi xey mu ngi gontu mu ngi régler yenn problème ami yenen yi ci dess mu ñu koy régler mais mu ñu ko dem laaji ji motax koku la ñëk jital ci asaka koku moy jitu waaw puisque tay koku munu dem laaji ji amna salaire am amna bulletin de salaire ñepp ngoy gis amana sa yorna auto bu muy xey di dem di ñew yorna mais
1: waaw
0: yi muy dundu ken munu lako wax
1: ñu ngi ci prévoir sax borom alal bu ñew ci rew
0: waaw
1: dem ba tonku
0: waaw dem ba
1: waaw
0: tonku
1: waaw
0: ñew nga ci rew borom alal nga mais dem nga ba yegg situation bo xamantene
1: say compte munu to say
0: jot waaw munu to jot waaw
1: koku dañ ko ci prévoir
0: ñu prévoir la ci
2: dama
0: ni ni wara genn non akabari da nga nan kay fakhiri bari nan waaw yow bu xamna équipe bi ñu fété ma ak yow équipe bob nga gëna xam mi no benen équipe bi
1: bari na ñi ka wara jox dé
0: ñi ka wara joxe bari na dé Aïssa xol dekk tu Omar ibn Abdullah Aziz dafa joxe asaka ñu mu organiser ko assiette bi gëna yaatu nit ñi di ci jot ba ñom ci dekk ba kenn mënatul jox kenn fofu asaka mais xolal façon bobu mu dundalé économie ñun tay mën nañ ko julinn ñi club football yi gëna ngand ci aduna bi ñoko jënd
1: xam nga tay problème bi moy problème gestion ak njub rek moy moy poser problème
0: wallahi ndaysan
1: mané ko problème gestion ak njub
0: rek moy poser problème geyné na gestion ak njub rek mo poser wu problème gestion ak njub wa ñaar yoy buñ ko réglé
1: parce que tay même dañ ñon wax amna ko ko mësa def calcul néna jul tay ji julit bu nek rek par aljuma juma bu nek bu ñëw julit bu nek bu ñëw né indi 100 francs mais lolou suñ ko calculer mën na nek des centaines de milliards
0: oui
1: yo xamantene mën na régler problème yu bari
0: rew mom régler na gis nga l'islam buñ ci appuyer wo régler l'islam yow ana masalikul jinan ana jumaati awon bi
1: waaw
0: mais nañ waxante deug
1: buñ ko collecter kay mom
0: way nañ waxante deug tay assiette fiscale bi ni joy ak lepp bu ñepp deggo jup xamne mën nañu bare bare l'islam diine la bok hmm waaw waaw
2: mom mo bare
0: ngistal bi ngistal ha waaw
2: dama
0: dañ ko sama sey do ñu ma ci da sama taw hmm
1: xolo koy joxe de
0: xolo koy joxe
1: waaw
0: wallahi
1: koy joxe de nit mo la xaliss sax ci xolam
0: way man sa dama gëmul xaliss day sax ci xolu nit xol bu yakku xol bu yalla neewul xaliss fay sax
1: waaw
0: mais xol bu yalla ne
1: effectivement
0: wallahi yalla kesse fay ne
1: effectivement
2: yalla kesse
0: fay ne ah ana sayna alin lo wara ndogo yok sa jabot wallahi
1: mukum
0: wallahi
1: dagal de
0: soxna ci bek nan lol de
1: machallah
0: bek nan lol ci participation bi yal na la yalla may alaji bu ngeen di and yeen ñaar di joxe asaka de
1: amen inshallah
0: wa ngeen and di ko joxe 1448 bi buñ ci genné rek buñu dugaat fekk bi yeen paré ngeen pour joxe
1: amen inshallah
0: waaw jere jef barakallahu fina wa fikum mohammed gaylay ma baye la rek xamna yow dabo yañu wara tejeul suñu mbir mi
1: wa ma sha Allah amna solo kon il faut que julit bi gem ne
0: tan bi jeex na de nga
1: azaka bi mi joxe mom momuko d'abord lol su léré ci bopam rek dina ko meuna genné te du am ben problème teyit bu ko joxe ba paré tuddu nga ko légui motax ya fa yobbu sama xel mi sax moy li sayna alin defon innama nuthimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura
0: min kharinu ci dara
1: wala nakhafu min rabbina yawman abusan hamtarira waaw moy ki ngay jox azaka munon nga nek ci place waji kon yalla mi seddelé jox la lo xamné néna la bu admi delusé gennel ma ci nangam sétal mako xamné mom bëgg na taxawal ben entreprise wala bëgg na liggéey nga fekk ko xamné ab ambulant la ngir ay manche nga xamné ki jambar la bu tijé magasin dina liggéey nga yëkëti sombu takku ci azaka bi jox ko mo gën niñ ko don def dajalé ay nit ñu bëré bëri bëri xëccu bé kënd bé
0: waaw mettre len ci condition yo xamné dañ baaxul
1: filmer len ñu nekk ci ay jafé jafé ngay joxé par 10000 10000 wala par 20000 20000 lolou wax nga ko legui ya nga joxe de mais defoko niko islam beugé objectif bim ci am moy lutte contre la pauvreté
0: waaw kay merci
1: waaw
0: merci kay baye waxtu bi nak mo ñu jax mais lolou dañ ci ñew
1: effectivement
0: puisque dañ ko mëna xexé pauvreté tay sénégal endettement bi ñu am ñu nañu dette cachée dissimulée dette odieuse ak lu nekk ñu ci di wax tay bu asaka bi jaaroon yoon problème bi rek la
1: ah mais nga l'ancien premier ministre bi mu tégué plan bob le redressement bi bi mu démé europe ñaat lañ ko jox ci ay
0: milliards way tay ñu mën lolu mën nañu lu gëna ëpp lolu
1: effectivement
0: tay borom ñi yalla dénk tañ wara gëna asaka yëp ñu gënë ko ku ci gënë wul asaka nak day déllu wat ci yow rek ku yabu laaj ña bayon ba paré tudd guddi
1: ah aswalul janna
0: waaw ku yabu laaj len waaw ku ci wara génné asaka génné ko li wacci la
1: amna fu muy tollu nak yalla dootu ko soxla
0: waye
1: parce que saxla bo ba mu ñaaté
0: waye
1: fekk sayna omar né da koy jox asaka da ko né lu yonent bi jëlul duma ko jël waaw
0: té lu yalla gëdd leegal lu yonent bi gëdd
1: waaw
0: ay lu mu mëna jur
1: wallahi
0: génn nam génné asaka ay gaay
1: waye
0: baye soirée ñu top ak tuddé nañ ma lamb jek tuddé nañ ma nangam jek yoy yep donte amna solo ci ñenn ñi waye amna lu ko ëpp solo alal ji ñu yor te muy akku jambour ñu teye ko nan ko genné nan ko genné waaw
1: sayna abubakar da ci tak xaré
0: wallahi
1: nan ko genné
0: wallahi dama rangi señ salu da dan rappeler bu waxé rek rappeler wu lu jëm ci asaka
1: waaw
0: dañ ci war di insister
1: sama kër maam fi dañ koy collecter
0: way dañ koy collecter moy yoon
1: kay collecter
0: way moy yoon dajé ko dajé jox ko ñiko yayo ñikoy collecter tam buñ ko collecter ba paré kottu ko ku ko ci collecter kottu ko ëllëg yalla dina la kott
1: sank ma da problème gestion ak
0: djub kott kott yalla yalla yok yalla ba famu la jëme yalla nañ ci yalla musul wali yaazu billah
1: yalla nañ ci yalla musul fi mu tooni nar
0: way yalla nañ ci yalla musul jere jef wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullah
3: بكونهم شفر لنا القربى شو الحجب
4: جاجف سيد علي نجاي جاجف سيد عبد العيسام